gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday ojo anu ojo kesan osu kesan odun 2026 oni ojo kesan gbogbo eyan fowo saya eni baba mo mo pe aye yo san mi ojo kesan osu kesan odun 2026 e dide nle gbogbo eyan omo Olorun e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ologun ajobo baba mi baba re a nbo ninu service loni o enikan ni se ma ri gbogbo nkan mi gba lagbara Olorun yato siyen gbogbo eyan omo Olorun be se ngbo mi ba se mura lati wa sinu service loni isin eyo kan pere la se yes isin yen yo si waye ni ago mesan but yo ba fi di ago mejila a wale ni igbaradi fun ipade agbara ti o waye ni ojo Sunday ati asikagba birthday wole odekunle epaphras enikan ni ipari e eje n so pe 77 la fi bere loni age cake e ma bo ni bi pepe engineer e ba yin orin soke bawo eyan se dobale nkan meji la se laaro yi oni 909 esan bi esan obajale osan wa e ba yin oke patapata mo ta se momo a gbe orin yen soke a mo dupe mo ko to ba mo

0: Nai gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi. E se ki baba mi o ma se ope po lenu mi. Eisa nibi te ba wa. Ada ogo nla pada fun eni to logo, ada ola pada fun eni to lola. Ijele ife tin fo won agbara iwo nikan lo peye. Jesu Oluwa wa. Eyin Olufe nbo le wa, e dide soke. Afejo ki haleluya nla mesan ati ogo mesan. Ni kete ta ba ketan e gbo Oluwa lenu mi. Omi te le damu tan te le semu omo se omi yen mu ni igba mesan awon kan se le meji omi te le damu tan ni igba mesan lo semu laaro yi oni lojo kesan eyin te wa ni ilu Eko e gba woli odekun le perfect lalejo ni side egbeda ni agbara eni to ni aye atun enikan ni egbeda at least awon bi 6000 si 7000 ma ba yin pade ni egbeda ma so fun pastor Toby ko ba mi juwe bi ti mo ti fe pade ninu ipade agbara nla kan pastor Oko odo yin la lo e ma mura le enikan ni lojo wo ni ola ololai ibe mo ti ri osumare ni owo oro le gbogbo sona church o ti pari service gbogbo eyin sona church ni Sunday gbogbo sona church na le ti sayeye woli odekun le Epaphras ma ni ki won ba ngbe mo lu olukuluku wa ba yin ni gbogbo sona church rise olukuluku wa gbe wa e dana nigba to ba wa di Sunday Sunday e ma wule le nbo mbaden le e ma le nbo Jesus City gbogbo n to ba ye ke ni lo won o ti gbe wa eyin to ba se pe we ma le fe wa we ma ni ki se Jesus City lati se be di odekun le Epaphras to dui Wema ati ni gbogbo sona church enikan ni o la se wa ranu ti won igba mo ti atana mo ti ko ranse o ti de sona church ka ka kiri ni agbara Olorun e mo gbo afiwo to ba lo service ni ola mo ti ni ki won gbo ko gbogbo yin le ki n le mo ya won ti ma send anointing won si won an lagbara eni to ni aye atorun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani se ita ba ti se omi imutan a tun se be ni igba keji pelu iyo to nbe lowo yin lori Facebook ati YouTube oni o se se kin fun awon eyan awon eyan ti igba pupo ti igba anointing oil awon kan ti igba iyo won ma mo se die die ti ko to di ojo Sunday enikan ni ti e ti ri nkan kan gba ninu anointing oil tabi iyo e fokan yin bale so ito baba wa se nta fe se yi o di dada ko ni testimony now wa bude di omi to je pe to ba semu ni igba mesan o le mu tan mo fe di o di mimo fun o pe titi dola ladua si ngba won ni ki ngbadua mesan fun yin laaro yi ma si fi bibeli ti leyin a je bi idan ni ko si bi se gbadua mesan yi to ni ni testimony and emura asiko de lati ri yi pada haleluya la mesan ogo mesan la fe ke ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun ba wa jake jadu aye adua taro e mo fi se awewa ije le ni mesan nigba to di wakati kesan ojo bibeli ni jesu jo wo emi e lowo le oh my god ogo mesan haleluya mesan o si mo fo ni igba mesan ko to di pe ma ni ke se omi mu ni igba mesan somebody shout na haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya ogo mesan daddy efo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya bi nba pari nbi ma tun bo sori Facebook ma bo sori YouTube ma bo sori TikTok odekunle epafra e join me pelu nkan mesan ta tun denwo lori Facebook na
1: oya olojo ibi dide ko mujo ijo olojo ibi dide ko dupe
2: iná ńlá wọlé fẹjú kẹ̀kẹ́ oṣù payọ ìmọ́lẹ̀ tán ìjọ comfort life mission international àti jòòrùn tí ò ṣe dọwọ́ bò adúpẹ̀ lọsíwájú adúpẹ̀ ìgbéga bá ṣe wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run májẹ̀mú láṣẹ tún yọ ayọ̀ pẹ̀lú prophet odekunle epaphras bàbá mi o kún birthday wọn tó kò fún ti ọdún tà wáyé gbogbo ọjọ́ keje nínú rìn àjò oṣù kẹsàn-án ní gbogbo ọdún náà ni birthday wọn kò tó bá rí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo olóye pátápátá nínú ìjọ comfort life mission international ni wọ́n ní àwọn kí prophet odekunle epaphras bàbá mi o ti ìjọ comfort life mission international oriire ayẹyẹ ọjọ bi tutu ko fun todo ta wa gbogbo loye ijo comfort life mission international won ni awon tuki olori laafin iyawa temitayo odekunle eku itoju prophet odekunle epaphras gbogbo loye ijo comfort life mission international won ni pe prophet odekunle epaphras baba mi o ti ijo olorun jije ki oluwa olorun ma jemu fun yin ni ogbo toju togba aye la ko fun yin ni imo toju ti me eniyan lo ko si fun yin ni oye tenikeni o ni ri gbe subu gbogbo loye ti jo comfort life mission international ni won da idunu won papo ma prophet odekunle epafras awa se ladura pe emi yo so pore loke rupe
0: nice eyin olufe sun o ti gbe dede omi to le mu tan to ba ngbo fi bibeli mu ko wa won ti o tele lei ninu we revelation chapter 3 verse 8 iwe ifihan ori keta ese ikejo revelation chapter 3 verse 8 red letter ni won fi ko in to tumo si ni pe jesu olugbala lo so jade lenu e oni emi mo ise re oni kiyesi mo gbe ilekun ti o si kale ni waju re ti ko si eni ti o le ti ko si eni to le ti pe won mo pe oni agbara die o si pa oro mi mo iwo ko si se oruko mi Jesu ni yen o ni mo gbe ilekun to sikale ni waju re gbogbo yen gbe omi yen si waju adabi to ba se pe ke senu Jesu lo ti jade loku gbogbo eyin ti won ti tilekun mo gbogbo eyin to dabi eni pe nkan le fun gbogbo eyin to dabi eni pe won ti tilekun gbogbo ona ase yori ilekun ilu oba ti mo bayi lo luwa wi to ba se omi mu ninu awon ti o weyin ni September 9 2027 ni ojo kesan mo pa la se bo ba funke ni igba mesan to si se omi yen mu ninu awon ta o si leku fun wa je kan ninu won loruko jesu ilekun si fun o si o si o si o si o si o si o si ilekun si ni waju re lato ni lo in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olohun ese omi mu kan se die mu omi yin oni ku o bo igba mesan lo mu oni ni ojo kesan osu kesan now se wa ibo se to se omi yen mu e jo ntori olohun gbogbo adua ti mo ba ngba fun yin mo sun si waju now tin ba to ti fun ni number 2 o to sun si waju mo lo eyin o to o ni rogun ifaseyin angeli to ran mi nse o ni won in ton se ni npe ni se wuli number 2 Isaiah 43 egbon to so ni verse 4 Isaiah 43 verse 4 o ni ni won bi iwo ti se yebiye loju mi iwo lo gbo n to je o lero ko losi iwo lo n pere ni talika olohun o pe oni talika o se yebiye loju olohun o se yebiye ju bibeli wa so wi pe ti iwo si si olola emi ti fi o nitori na emi fi eniyan ropo re mo fi elomi mo fi eyan mo fi ropo e iku to ye ko ku gbese to ye ko je accident to ye ko ni ninu odun ati ninu osu bababa oluwa ni so fun o pe o nti bo beyan ropo eni eleni ni o gba iku re ku oni ati eniyan dipo emi re mo Isaiah 43 verse 4 olohun fe eyan dipo ti won ba nwe ti won si mu ti won ba nwe ti won pa lekun ti won ba nwe ni ti o ku ku ojiji ti won ba nwe ni ti won ni eyi e pe ori e pa ina ta ba da fun eye gunugun eye keye la fi sun o ti bibeli yen so nu ede yo ba mo fi so yen bayi lo luwa wi wa fo ke ni igba mesan o sun si waju o se omi mu bo luwa se nbe ti emi nbe laye ibi ti ata ni fun o ofa ti won ta bo lati sale oku lati nu boji oku loruko jesu koni yale e koni bo me be ni ke ni ba ronu ibi si o ori e ni o fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe in the name of Jesus se omi mu tun gbese waju oni ni 909 eja lo number 3 so sun si waju mo wo nti o tele ko to dago mesan je o je omi to le damu to number 3 Isaiah chapter 43 wa gbo nti verse 19 so nipa re verse 19 oni kiyesi emi o sun titun kan to lo ba tin fowo gba yaya mi mo ja ni eh inu mi o si mo dun ni lodo okun nu mi emi o sun titun kan fun o se ri nu leyi nkan titun leyi sodun nisinsinyi ni yo si wu jade eyin ki yo amo bi looto emi o la ona ninu agiju ati odo ninu asale olohun lo won la ona nibi ti o ti so na mama yi go we make our way where it seems to be no way he walks in way we cannot see he we make our way for me and for you he we make our way laaro yi Olorun bo lori oro tin be leyi Olorun lo won la ona ninu ise yen yo la ona lori oro traveling re yo la ona bi nba gbo to se ami ni igba mesan ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo won mo re olohun bo laarin oni si ojo mesan oni ni onai onai osu agbara september safety tumo si agbara ni oruko jesu ona la de bawo oya wa fun oke ni igba mesan wa jana wa jana wa jana wa jana wa jana mo ti je npe bayin wa jagbangba wa jagbangba wa jagbangba wa jagbangba in the name of Jesus Christ sell me yen mu to sun waju number 4 o n ba wa sise bayi abokan joko o si n gbo ti won ka biblical prayer gbogbo nkan lo le fail aso tele oro ki fail egbe yo yin si to si omi ta le mu tan yi a se nkan kan pada lori YouTube laaro pelu iyo gbogbo ese bibeli ni ma to repeat ta ba wa de service loni gbogbo awon ti o ti gba iyo won ma mama fi le yin lowo ma ge cake loni birthday si tun lo lowo lati world e wo moto gbagi ele be so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen in ta ba se nbi na la se ni gbogbo awon sona church ni ola gbogbo eyin te wa ni side egbe da lo so gbogbo ona ohun ba yen egbe da teko ba npe pastor tobi mo nbo ni eko ni ago merin lola ni agbara eni to laye atorun pastor oko ajo ko ni o lagbara en to laye atorun
3: gbogbo bi ti e ba ti nbo e gole ni egbe da number 11 Awori Street ile epo Alaji bus stop egbe da Lagos
0: se gbo ibi ti pastor tobi pe yen le number 11 ni egbeda le Alaji bus stop legbe le epo Awori ibe ni mo nbo mo ri osumare awon eyan 7500 ni ma fun ni anointing oil is especially made tori pe o bo si ojo ibi gbogbo ebun ojo ibi mi mo toro sinu e olohun o ba nbo e mura o o di merin lola gbogbo sona church na gba anointing oil won pada on Sunday eyin te wa sona church e mo boda onje ta agent de oni weman Sunday won gbe ti na wa e wo ani aje n fele ikun isin kan pere la se laaro yi o isin kan ni toni e si ban ge cake birthday mo si tun wa lenu birthday Sunday ni o pari enikan ni mo ti boyin lebun birthday fun mi in sa e ja gbo nti bibeli so ninu Isaiah 49 James Arika verse 25 this are biblical prayer ko si bi o se ni mo Isaiah 49 verse 24 and 25 egbo nti bibeli so 24 oni ha le gba ikogun lowo alagbara bi is a question ibere ni ngba te nikan so re da lagbara won ni se won wa le gba ikogun in to je lere in to kobo loju ogun won ni so se gba en to lo to segun so wa seyan le gba to lohun kobo lowo alagbara bi bibeli so wi pe tabi si agba si a le gba awon nde lowo awon eni ti won to fun awon nde seyan le gba wa gbo nti bibeli re fi da lohun ni verse 25 o ni sugbon bayi ni oluwa wi out ile gba awon nde kuro lowo awon alagbara a o si gba ikogun lowo awon eni eru nitori eni ti o ba ba oja ni emi o baja emi o si gba awon omo re la olohun ni en ba ba oja en ba ba oja o gbe eni to ni ola gbogbo eyan esun mo waju omi owo re nko oni ni 909 oh my god gbogbo eni tin dide ogun si o tin bo oja awon tin finu bo oja awon tin finu ba awon omo re ja eni to gbe ina lowo ti o le fitin yo aye re lenu olohun ti seleri lataro ilo en ba bo oja olohun yo doju ija ko en ba bo oja yo subu ni waju re loruko baba to ma ti temi mimo o se mu mo o se baja o se gboguti in the name of Jesus Christ oh in ti o fin bo oja isan ti o fin bo oja ko pare lara re in Jesus name oni ni onai onai sumo waju oya sell me yemu in Jesus name this is the biblical prayer won for me money eja lo number 5 wa wo number 5 o nbe ninu iwe Isaiah 49 wa wo nti bibeli so ni verse 26 ibi ninu re o ti doju oni awon ti o ni olara ni emi o fi era ara won bo eni ti ba ni olara eran ara won oluwa lo won fi won won fi bo won ha won mu eje ara won ni amuyo bi oti wine bi oti wine didun e mo teyan ba mu mineral to ba mu imot so omo bo se mo ponu la be ni oluwa so pe won o se mu eja ara won ni amuyo eja mo pa won ti won eku danu wa gbo to so gbogbo eran ara yo si mo pe emi ni olugbala ati olurapada re eni alagbara ti Jacob eni alagbara ti Jacob koju ba yen lo number 6 eni kan ni e ti em le embassy je n ku nbe ti aye awon ta re baje o nine olohun o ba ngbo aye yo san woni oya foke ni igba meta ko wa sun waju in Jesus name eja mu number 6 ninu we Exodus chapter 23 gbo nti bibeli so ni verse 28 ati verse 30 inu mi dun oni sugbon gbo nto so emi o si ran agbon si waju re awon ti omo bo oja niye awon omo ogun re nu o ni lo bodyguard kankan agbon so e mo ti npe ni agbon kini ti mo tayan emi o si ran agbon si waju re ti yo le awon eniyan ifi ati awon ara kenani ati awon eniyan yi ti ku ni waju re ma mo mo so awon agbon ma so won di ranse fun o ngba awon oba mo nto je iyen ni pe ajakale orun koja lo si ile eni to gba nkan lowo re tabi nkan to ye ko ni ti oji oni wa wo nto so ni verse 30 iyen lo daju oni die die ni emi o ma le won jade kuro ni waju re titi wo fi di pupo ti wo si te ile na do die die ni mo bo si won ma mo bo si won di die die yin kokko gba bi eka bi 50 fun o to ba tun ya yin to gba bi 50 eka fun o titi ma mo bo le won ki wa se won lo mo ja bayi agbon ni o mo ja fun o gbogbo eni ti n gbọ mi laaro yi bayi loluwa wi aduwa meji ni oluwa yo yan awon omo ogun airi awon omo ogun bi agbon yo fi bo le ota re bayi loluwa wi eni to n doju ija ko agbon yo baja loruko jesu yo baja in Jesus name e se omi yen mu o wa ni die die ni mo bo le won titi ma fi sowo di pupo die die Ayayayaya, mama lato ni lo. Asi aso ni di pupo, multiplication anointing. Agbara ti manje yon po si. Ma labado o shambang katu obo ha. Eyi wo leve, oya bao. In the name of Jesus.

The Lord will bless you. Now, ẹgbọ́ ilé yìí sir, atọmọdé atagba, ki number 7. Ninu we Psalm 37, ẹjẹ yara ka verse 25. Ẹgbọ́ ti Bible so. Oni, emi ti wali ewe, mo kere ni jebe. Emi si ti dagba. Ẹni Samu ni soro. Oni, emi ko ti iri, ki a ko lododo sile, tabi ki iru omo re, ko sagbe jeun. Mi ri ni bi ti omo lododo tin sagbe ofa buku ni keyan mo toro gbogbo eyan gbe omi yen soke so nse mu o ti ye oku die bayi eyi ni ase na ma je mu ti ojo mo nsan na ni ki agbara to ni omo toro kaakiri agbara to ni afi to ba to bebe ko to ri lato ni lo agbara yen dopin emi toro je mo ni ko jade lara re omo lododo ni o loruko jesu oni sagbe jeun mo oni toro nje mo lato ni lo odo eni won ti mo wa gbo nje odo eni won ti mo gbowo in the name of Jesus Christ show me yem so nlo waju olare waju lo mo je oni jo lanre yi number 8 loni o nine wa gbo to so ninu Isaiah 65:21 gbogbo en ba like eleyin ni ko sami si mo sun waju ni oni won o si ko ile won o si ma gbe inu won won o si gbin ogba ajara won o si ma je iso won olorun re lo so be oni ni e lo kole ase en to lon ba fe fun ni agbara lati kole ni mo ko ninu we Psalm 127:1 bi olorun o ba ko ile na kin la lagba se nse o nse lasan anointing kan be lati mo ko there is anointing to build pastor ni lo e ti anointing yen o ba ti de eyan mo gbe ni apartment rented apartment ile ayagbele yan mo gbe gbogbo eyin te ba fe kole eyin te ti ko te tun fe ko si nkan meji ni nbe mo nawo soke bayi ninu studio oni ni 909 ohun to lapere ni igba ti o ba fi di September 9, 2027 gbon ti oluwa lo ti sele si o ti di landlord o ti di landlady ninu ofi ola lo mo pa ndoro ti mo dagba bo ti wule ki si menti ohun to bayi loluwa wi gbagbara lati kole in Jesus name e wa yewo o ni egbin ogba ajara e si ma je isonu won kini yen tumo si iyen so nipa establish the business bere fi nkan kan mo taja kan o ni ere re ko si ma je nu e agbara kan ni ti mo je yin o sowo ko jere agbara kan ni mo je yin o le da le ise le ko si prosper mo pase loni to ba se omi mu o da le ise le o mo je ninu ise re awon eyan o si mo bo je nbe o da se o de didi loni o en ba ni oni ribe e je re la fi se tutu e se omi mu the last of the last one e to pari e o nine 2026 olufe mura o Isaiah 65 e wa gbo nti verse 22 so Isaiah 65:22 o ni won ki yo ko ile fun elomiran lati gbe ha aimoye awon ti an sise asedan oh my god gbogbo epo ti alakan ba se asedanu ni eyin o wa ni se asedanu mo ohun olorun lele oni 9 wa gbo won ki yo si gbin fun elomiran lati je eni eleni oni je ise owo re nitori gege bi ojo igi olorun re lo so be gege bi ojo igi iyen ni pe emi re yo gun ni ojo awon eniyan mi yo ri wa gbe ti ma fi gbadua fun awon ayan fe mi yo

0: sin mi.
1: Amen.
0: Ogun yen ko ni bori e.
1: Amen.
0: O ni bogun lo.
1: Amen.
0: O ni bori awon omo.
1: Amen.
0: Lori owo to nse wa ni sin mi.
1: Amen.
0: Lori igbese re gbogbo wa ni sin mi.
1: Amen.
0: Lori omo omo re wa ni sin mi.
1: Amen.
0: Loruko Jesu gbogbo eni ti la kan koja nile oko. Loruko Jesu atu o sile.
1: Amen.
0: Ile oko atu o lawa.
1: Amen.
0: O kan le abale.
1: Amen.
0: Ba! On to la koja yen.
2: What's your passage?
0: Mo fe ko mo fi be.
2: I want you to know that.
0: Lati wonu ogo ni.
2: Enter to glory.
0: Omo to bisibe.
2: Ko le wonu ogo ni.
0: O pase. Ni oruko Oluwa.
2: Wo
0: ya. Isimi lato be ledo mari a yonda fun.
1: Amen.
0: Wa genya.
1: Amen.
0: Omo mari a dije.
1: Amen.
0: Wa ri ogolo.
1: Amen.
0: Kan le abale.
1: Amen.
0: Be ni yo ri.
1: Amen.
0: E lo ti waju kan lo seyin. E lo ti waju kan lo seyin. Alagbara rin. Omi re a fo go sofo.
2: Every giant from
0: Ara be ni bi to wa.
1: Amen.
0: Ta lo duro to di ona
2: ba. Who stood on your way?
0: So no ni je ko wonu ogo. Ara be ni bi to wa.
1: Amen.
0: A so pe mi o se da duro.
1: Mi o se da duro.
0: Mi o se di lowo.
1: Mi o se di lowo.
0: Eni di mi lowo.
1: Eni di mi lowo.
0: O ya gba ida.
1: O ya gba ida.
0: So di adura be.
1: Oruko Jesu.
2: Let's listen to this testimony.
3: Oruko mi ni Isadara Mondu Ibati. Nigba ti mo daddy ori radio mo kan so mo ni ewo lo tin so lori radio. Nigba tin sa abere adura yen to wa leji pe eh Ta se yen won ni ka mu ti o de se awon ikankan ni ninu agwara mi so ile yen tinu mi ti du gbogbo ba se yin go bile kan yen inu mi kan dun emi na wa de ni to tun rent ile ti bedroom flat to je pe owo ti mo ti wa lohun wa se yanu fun
0: mi olohun wa se yanu
3: o se yanu
0: ara to dun mi
3: olohun ba mi pari e
0: o ti se o

0: si ko ni pe ilekun anu yo si ba nka samu yen e fo pe foluwa o seun anu e duro laile olorun awon olorun anu e duro laile oluwa mo oluwa anu e duro laile o nikan o se se yanu la anu na ni o fi ogbon da orun anu re duro laile Matthew o ta ile lori omi anu re duro laile ohun lo anu lo fi da won sa anu e duro laile orun jobo san anu e duro laile o su pa ti rawo orun ni njoba o anu e duro laile ibi ti mo feran gaganu vaskin lo deun vasteni Matthew ibi mo like nbe ni fun eni to ko lu Egypt lara akobi won Matthew
1: baba mi
0: o sa nu enikan opo melu o ko lu Egypt lara akobi e tori pon sa nu fun le Israeli ta lo sa mi anu o jade si o mama

ọmọ ọlọrun ti o le gbawe yo kọwọ bọbọ kubo ọmọ ọlọrun ti o le gbawe o yo rogo ko ni rilo Matthew 2020 lati bere awe 150 days gege bi itoni ọlọrun August 1 di December 28 to ba wa di December 28 awon awoli agbaye mo wa wa bo wa pari e abi be ko sugbọn lodun yi oluwa so fun mi pe 50

0: koko yen iwo wa wo ke se pani ko gba lasan number 1 o ma riran number 2 o ma gbo latoro number 3 iwo ti o eran ara re ma teriba number 4 anu o ma jade wa number 5 awon to lero mo pe o sibi giga enikan sha mi anu jade si olorun eyin ni se anu jade si bayi Matthew anu le sise ti awe ba ti leyin awe ma nsare anu ma nsare so wa mi bayi Matthew, anu man segini
1: anu man sare
0: ti awe ba segini to ama yin bere pe oluwa eh iwo si se yanu awo le se jesu ni be ko o e be wo mi ngba mo ngba we abi be ko e be wo mi ngba mo ngba dua iru eleyi se da won se yanu pepe okay wo obirin to wa sori oke no mo wo lose to koja lojo sunday o n accident itan kan e lo money afegba 8 million naira o wa di mo irin o wa nbe lohun o wa nbe lohun mo gbe lo be pelu ese yen igbo odijo monday to sun ile mama ese to o pada wa lojo monday pe iyanu sele anu nu eni kan sami anu soro lori re aro lara aro tozi mo ma wa ni challenge ni badan gbogbo eyin omo eyan e ja pade eyin to je pe te ba ti dide e tun pada sile eyin te struggle lati lana tona ola ni aro ojo tozi e ma bo si challenge lagbara olohun iyanu osele a ile ologo ta nle ba a fi sere je o eyin te nsami orun anu asi fun gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igun roro kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni

abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti mba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin.

won ami eye orilede ati fifi owo tulu tulu da won lola leyin oreyin titi abi tin soro yin ati igbo pa won ti igbo pa won ti igbo po ninu account won o lori wipo won fi owo isowo si won sugbon won ni ijoba apapo lo ti fu awon agbabolu nile atami eye ti won ni won fe gba yen nipa ami eye orilede sugbon owo nko ibo lo wa ibo lo ha si eni to je adari eka iroyin ati ilukoro ninu ajo to nboju to oro bola oro rede ilede nigeria ajaye lo se alaye re ninu ate jade kan o bi pe won tin se ifikuluku bayi pelu ajo to nboju to pelu ile ise to nboju to eto nawo ati ohun to ni se pelu eto isuna won tin se ifikuluku lori ona ati ton wo yi won si ni kete yun ti won ba ti pari so yi ti won si ti fowo si awon iwe to ye lo nka luku awon agbabolu yi yo ma gbo tolontolo alaati ni o ninu awon asuwon wo won lati le fo pamọ gege n paro wa shamusuru nitori pe won gbogba ti le ise to nbojuto ore rede nigeria national sports commission lati belo mi si omi oto ohun fa kaja ile to ti so agbole bola lafese gba sinu lasigbo bayi lo lede nigeria lo tutu gbona mi ya o gege bi iroyin kan ti lu ta wipe ajo fifa ile ti nboju to oro bola lafese gba eyan ni agbala aye to fi mo ajo caf ni won ma se pade won ma se abe wa sori lede nigeria lati wo bi nkan ti ri o won ma ko won lati wa se ayewo gege bi abi nkan ti ri nipa oro bola lafese gba lori lede nigeria lati mo nu odo to ma donun lase leyin ti awon to ntuko ajo nff se be tan ko ifipo le te ba dogun so to fi mu akowe muhammed sanusi ati opolopo awon omo igbimo atuko ajo nff ni won ko ifipo le ni ojo keta din ni ogbon osu kejo iyun osu to lo leyin oreyin ni ijoba apapo ni won fe se agbekale igbimo fi die kan fun osu ranpe lati ma tuko ajo nff sugbon ni bayi ajo caf ati nff ni won ni won ti e ti ifenuko lori ipinu ton fe se o lori igbese to waye nff ni bon ti npale mo lati fi awon iko gbe lati ko wifipo le to le nikan to fun gun mo won ni abi wipe oni nkan kan to je gege bi ayonu so tabi idasi ijoba ni bon ti ntuko bolu alafese gba lori lede nigeria leyi ti ofin bolu alafese gba ninu ajo fifa ati caf koro ju si

tẹyin ba se ndarapo mo wa eto ja won si lori ere le n tẹti gbo ni koni glow 99.1 fm hello lori ofe lati ma woran eto ja won si lori ere live and direct loju opo facebook e ko ja si facebook ete glow 99.1 fm sapa ati be gedere le ma lori ofe ati woran ja won si lori ere ni dede akoko yi to ba si ni ariwisi te fe fi sowo e fi sile lapa ati be ta ko ba ti to ma ka si titaye on kaluku yo mo iroyin ile te fi lede lapa ati be ṣugbọn ko to di pe ma lo sapa ati be e je nte sowo waju bayi gẹgẹ bi iroyin kan tin jeyo wi pe agbabolu laarin gbogbore papa re gbe agbabolu super falcons debra biodun lo ti se be lo ti fesi si ohun to ni se o pelu ifarapa to ni nitori pe o eni odun meji le ni ogun ohun ni won ni fun odun 2026 oni lori ofe lati gbabolu mo leyin to ti fara sise abiodun leyin ti won ni o sese ko gba ni ojo marandeladota lati pada sori papa sugbon ni bayi ayewo ti won tun pada se fun lo fihan gbangbangba yi pe debra bi odun titi opin odun yi ko ni lori ofe ati gba bolu mo ti o si ni kopa ninu idije se National Women's Soccer League yin to nwaye lorile de America ege oje bo ti lo je lapa ati be nipa debra bi odun a ma gbaladua olohun ba tete ya da ilera ara re pada oni kia kia o wa ma fi ebun e se nigeria lore eyan gbe agbabolu super falcons lati be lo iroyin ta ma pe kelu daada to fi mo akole oruko awon ti o ma fi gagbaga fun ami eye ballon d'or iroyin kan ile to je lana

0: Yusuf je ki a bere si ni pe kelu awon isuya ti papa on to ni se pelu bi won ti yan Austin Egu afike bi according mo gba egbe agbabolo Super Falcons lori agafidi e ise to wa waju e ni lati ko iko Super Falcons so di pegede fun lati lo kopa ninu idije Olympics fun don 2028 ni Los Angeles sugbon ko ma koju orile de Comoros ni bi ifese won se bi meji meta ti won ma gba ki won ti e to ku guja lati lo kopa ni inu idije ti Olympics ti abawo Austin Egu avan oje oni on lo ndari technical committee ajo NFF oje akonigba to ti ni ri lopolopo se pelu Super Eagles ri kini iwoye nipa enigo afun ati ko Super Falcons ise ti won se gbele lowo
1: well akonu mo jagba re pe ta ma so n pa pe osin igo afun be ka te ko so pe se baba e ka to be ni won ka to ara pe restructuring to den wa ni agbonbola la festival lo ile de Nigeria ona lo fi dawo ba se po kan a kan le sade de do se kini ka tun lo mu oluko ni tutun kankan pe ko wa ma ko Super Falcons odi won gbudo se gbugba won kan ti won se tan gbugba won asutun ton fe se eni inu ajo NFF won gbudo se tan so adrenaline ma wa ade lasiko mo gbugba na ma be na telu mo pe nigba ti idije ba ko su kan to ba ku kini kan la o de tun pada mo wa o de tun pada se na ni tori Olympic qualifier lo ku bi osu kan yin sin ti a de ti lo luko ni pe o ke osin Egu avan ati Christopher Danjuma to je NWF expert apart from bo je pe head coach Nasarawa Amazon baba ti gba DJ NWF o de ti se awon gudugudu meje ya to po e ninu DJ pe after ma so n pa female football generally e lo to sin Egu avan le ma ni iriri nipa pe

0: ko si awon igbimo ti won dibo yan ah ni won ti ni ki won se gaya sugbon lowo ta wa yi ah on to ni se pelu ajo to mboju sori idara Nigeria National Sports Commission la le so wi pe o mboju to ise ajo NFF ati abawo ise dede ati awon nkan ta ri to je to ja si ijakule fun nkan Super Falcons lenu aipe yi a ri pe o je nkan ti nko opoloko mo Nigeria lo mi ni pe ibo gan kiloku fun nkan ti Super Falcons as it is so lori eto yi pe awon agba ball kan won ti lo igba to ye kan lo fun nkan Super Falcons we o ye ki ati ma roju tutun ti ye ka ti ma ri ese tutun ninu egbe agba ball Super Falcons
1: that 20 will complete lo
0: ba pelu pelu arakunrin Austin Eguavoen emi wo pe ti won ba gba koni mo gba ti o ma bere atuto iko Super Falcons bayi nitori idani loju wa pe won ma so fun Austin Eguavoen ki o lo joko segbe kan leyin ti won ba ti pare leyin ti awuyewuye a super awuyewuye NFL ba ti lo re mu mi ton ti ma sese kan gba akode mo gba tutun se eleyi o ni mu ifaseyin de ba on to ni se pelu idagbasoke ko Super Falcons nitori pe o se se kare akode leyin Eguavoen
1: anani o ko sin be ni tu ba ti je mo oluko ni aya afaya ni eyi mu de mo pe description ise ti won gbe fun Austin Eguavoen na interim so o le je ifigaraga kan le je meji o le je meta koda ko boyi gbogbo e won le ma wo odo e pe boya pe ati ri instances ati ri awon scenario ba en dadari to je pe boya pe kin interim coach ma se dada won de ma sa ki won de tun ma lo gbo oluko ni tutun mi so awon konu lati ma so pe boya pe ta ba gba oluko ni tutun iko ma affect Super Falcons in to fin ja gba so they need to agba bolu ako o need lati le aba fun po mo bolu gba to ba mo bolu gba oto o need lati le adapt si

ipenija o le je pe nipa ka se ere daraya tabi nipa isoro agbara idile kokan population and the stretch of executive life o le je pe oga to gbe ise kale to je pe ko bro o fe kise ko tesiwaju sugbo awon osise re ko ni ifo so ko pelu re lati je ko tesiwaju ele le cause stress bakana death of spouse divorce and marital separation igba mi awa to je pe iku oko tabi iku yawo tabi iku omo tabi iku ore tabi iku aladugbo bakana o fa stress better ni divorce ki oko ko ko yawo sile tabi ki yawo ko ko ko sile bakana o fa stress marital separation tabi ki oko ko wa ni bi to jina si yawo re

kasan iroyin kaakiri le wa lo nde city gboyin lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure oluwani femi adeseko loruko ti mi je ju iwole awon akeko fun sa kini ti odun yi iroyin ti fide mule pe ijoba ondo ti pagidina gbigba owo ti ko tona lawon ile ijoba eyi ti o di mimo ni bi ipade ti commissioner feto eko ni ipile ondo eni tin se igbekele ajibe fun se agbateru re ni ilu akure ijoba ju di mimo pe owo ti o ba ye ki won gba lawon ile iwe nikan ni awon alakoso leto lati gba sugbon ti ko gbodo je atowodowo bi ko se awon bi ko se ki awon obi san owo na gba tori ero ajibe funjo di mimo pe awon adari ilewe ti o ba tapa si ofin yi ni ki won lo ki won lo fi ejo won sun awon ti o to ijoba apapo nipase minister feto eko tuji alausa ti bere igbese lati mu atuse deba awon ile

ipinle Kogi Usman Ododo ti se ifilole igbimo tin petu si awo ninu egbe oselu All Progressives Congress lojuna ati le ba awon omo egbe leyi tinun bi soro ki won si da alafia pada segbe na saaju idibo apapo tin bo lodun 2027 gomina lo soro un di mimo fun awon adari igbimo eleni metadilogun ti gomina ipinle ohun tele ri gbe kale nilu Ododo se apalaye pe

ijoba ipinle Benue ti koju egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC ati omoye re Peter Obi lati wa toka si awon emewa gomina ti o se akolu si lati male wole si agbegbe Yowata nipile ohun akowe si gomina Hyacinth Alesokula bakan na lo pe Peter Obi ati egbe oselu re lati wa tepepe ri ti o daju nipa oro na pelu alaye pe ijoba ti setan lati satileyin fa awon ajo lopa nipa isewadi oro na bakan na loju odi mimo pe ijoba ipile ohun ni ko mo ohun ko nipa isele ti o sele na

ni bi amoran ni mo mu wa fun yin lori eto yi loni kin to ma bo si abala ikeji o gbe yin idile te lori ofe lati ma gbo mi edakun e sa fun iwa sena iwa agbere eyin okunrin e je ki yawo yin o te yin lorun eyin obirin e je koko te ba fe o te yin lorun eye ma fi oko yin we oko loko tori e mo se toko loko yan laayo to fi ntoju iyawo e obirin mi lori pe eh se ri nkan ti baba lagbaja se fu yawo e ni oun lo dale eru leni ti o si ye ko ri be oun to ko yin ba fun yin e jo te yin lorun eyin okunrin na to je pe e fi yawo yin le e mo wa yawo e ma wa yawo ni yawo kaakiri imi a fi yawo e le a ma we ni ti o ti iloko kaakiri owo to ye ke fun yawo atomo e ni fun o e lo ma ko fobirin okunrin mi ti yawo ba bere owo irun lasan ko ni je ri fun ani ko si o se toro ti rowo lowo mi sin o fe ma okay oni ki ma ko wa no owo yi o le ni ti mo fe oni nkan ti mo fe fi se a de wa kowo yen lo sodo ale eyin onisina okunrin edakun e lo jawo nbe ki n se nkan to da ka ti eni yawo sile ka tun ma sagbere yi ohun to buru jai ni la se nro yin edakun e jina si wa sina e jina si wa gbere e fi fe han si yawo yin atoko yin e dira yin mu lokan soso tori pe ewu to wa ninu agbere sise o po janti rere mu ti menu ba ri na lori eto yi e je tubo yan na e fun yin edakun agbere sise o ma nfa iku aitojo o ma nfa opolopo aisan to gboogun ati yi ti o gboogun ti o ti ye ko sele edakun e ja jina si iwa ti o da ni opolopo okunrin to ba nsagbere to nse sina te ba wo aye won dada won o kin lakojo won o kin run rere kan gbamu idire won ma ko owo ti e kan fi gbe on rere se won ma ko fomo omo elese tirin tirin imi de wa elese to ki na ni omo yin sanra mu like bo se ri won ma ko owo ti e kan fi gbe nkan re se won ma ko fobirin olobirin e to ye kan ko fun yawo ko fi da ko ma wo won ko dun wo ni gboro won ni je fun won ma complain ni ko si gba ti yawo ba bere owo ti won ri fun e dakun a nro yin ni gbogbo eyin idile te gbo mi e fopin si iwa ibaje ni ka ma ka ni yawo sile ka ma sagbere ka ma se sina nta ko n so nto da eyin obirin wa na a ro yin e je a ma je onimo toso nigba gbogbo ka ma tun ra se ka tun le wa se ka tun ko wa se ka tutun wa wa se iwa se pataki ninu idile obirin mi iwa e ni o je koko e wale mo won ba ni daddy kilo de ti close ni wo yi ni ani to n ba dele na wahala ni je n kuku duro to yi ti le ba su ma ma lo le gbogbo eyin obirin to je pe e ma n fi e ma n ko aya oko yin soke ni te fi won lokan bale abe yin ni e lo tun wa yin se eye le oko yin sita okunrin mi ninu iwadi ta se ani mi o de fe se sina o sugbon iyawo mi aburo esu ni ti o si ye ko ri be ton ma tin fi yin ton ma tin fi yin juwe oruko ti o da ke ti se mo pe wa yin o da yo si ran awon omo yin tori se ba ti oko yin sita to lo ri ku aitojo he abi to lo bo sowo awon omo to laisun lara eyin le je ya eju to reyin le bimo fun la se nro yin e dakun gbogbo eyin lori re to lori ofe lati ma gbo mi atokunrin atobirin e ja jina si wa agbere iwa sina ninu igbeyawo wa ka si ma tunra wa se daada ka ma tojo wa se daada ta ba ti tura se tun e tun ma sayewo ara yin opolopo awon obirin atokunrin ni opo to dile won mu lori pe won sare sibi sare sohun kile ba le wa lalaafia kile ma ba daru kebi ma ba pa won mo won kan subu lojije ni nitori aisan wa lara won won lori ofe ati lo sayewu ara won lati toju ara won ti o si ye ko ri be la se nro yin te ba ri kudie kudie ninu ago ara yin ko so ohun to fe se yan ti oni kokko fun ni lami o be ni a fun ni lami bi kori ma foyan eni ba fe ni malaria bayi o le kokko ni a lori nfo mi ani kiri kan se mi te ba ti ri kudie kudie be e tete ma lo sile iwosan e lo sayewo ara yin ke si gba ogun to da ke lo tori ti nkan kan ba se yin nkan ti se dile yin niyan e dakun e ma toju ara yin o e ma toju ara yin mi ani e ko si kan to se mi mo ti e dupe lowo olohun mi o kin siki pe e kin si kiyen e dakun laarin osu kan abi meji e ma lo le iwosan ke ma sayewo ara yin eni kan se gbogbo ayewo fun yin tori opolopo awon to nku laipe ojo yi aika nkan si oun lo npa won e dakun a ni kuku aitojo.

0: Okare Gbenga Adeyinka Glow 99.1 FM e ma gbolo
1: igba irawo ko le mole to supa ade ori opin ojo teyekeye Glow 99.1 FM akure agbaletu
2: paso wanda
3: baba lai mode.
2: It is time to dance.
3: Akoko yen na ti silekun.
2: I ready to dance.
3: Gbekele. Olorun oba mi na ni mo ni ko gbekele.
4: Oya na.
3: Wa like n sori kori.
2: Are you ready? Are you ready?
3: Baba gbekele woli. Abi paito. Oni kaluku yo wu ati e ba kuku na ba to. Ma fayele. Benyan na le yan yo ma je
2: ijo
3: na ji agbiyanju te sira wa loju lone
2: dotaya 90 party si lo ni goro
3: okay
2: ma bo ni te
3: wa lai mo ti so sagidi fuji
2: forget inside no dey come for my show ijo lo ka
3: mo yen kan te da nse ta ngbagbe
2: ijo lo ka de yo
3: oluwa o ba joko dada
2: ran
3: ti npada o ti wa lori Facebook pelu yin
2: olokale yin
3: darapo mo mi olorun fe mi ajakaye idare baba idoro baba oro atun ma fun yin ton loni o olorun wa ba mi ijakule ma je o

0: baba loke lo ngbianju atitu
1: o se gbe
0: wallahi mo pe lodu
1: e to pa so onda e a
0: mo ti lo baba dira e kan to soro fe da atitu e mo pe ise oluwa ni
1: awon kan ba se kan mo
0: wa a ni kan le kun primature
1: awon kan ba se
0: a me ma fori da mi lohun
1: da shake yo
0: yo pe ni
1: so ma yo ijo
0: mesan ni koni di koni le
1: awon kan ba se kan mo
0: se daddy si mu e mo nti mo nso se daddy si ma mu mo bi lasan ni se daddy o ti ko pe opo ju kilo de to wa tobi to yi se daddy o bere se daddy o so pe oro ju ti tele kini mo nso te ba jalabo si okay na a pe number wole eje ate sira yin loju Olorun fe mi ajakai louko mi gboro gboro tin sawo gboro gboro baba to gboro dan tin tuta fun afani gbogbo eda lai e gbe mi le e ma ah e ma ntobi si
1: paso wonja
0: lore re kan yin wa nleke ka se ita bosi buku irun yin poju seven over three re ilode
1: paso
0: mi o fe soro obirin mo ti so la pa bi kan loni e je n pada e duo eyin e duo set owo yin ti lu to many years e ma paro
1: are you ready to dance are you ready to move
0: set yin phone yin odun melo lo ti lu bayi

0: didan na ki fonu iyawo wa toba
1: gbogbo shati
0: eyin obirin ti mo support gan epe 08055511110 08055511110 number keje is 07066771822
2: Hello, Mario.
0: Hello, sir.
3: Hello, Epeto.
0: Yes, oruko yin ti mo n ba soro.
3: Ah, Ayolade Oluwadunni.
0: Oluwadunni.
3: Owodunni.
0: Owodunni ejo. Odun melo melo lo ye ka ma change phone yawo wa.
3: To ba yo na le ma change phone mefa mefa odun meje meje.
0: Lodun mefa mefa, lodun meje meje. Aligba to mo ti oba bi mo bayi to tin kuro ni primary school le wa ro lati ra mi.
3: Ah.
0: Se edo sa
3: se Mario
0: sa
3: Mario
0: sa
3: e ma so da don de do se je pa mo pe mo
0: se wa se la ki se be eduo na ojo wo le ra phone fun yawo yin keyin se ranti
3: e
0: ra phone fun ri
3: be ni
0: iru awon okunrin wori mo n ba pade bayi gan e ra phone
3: fun
0: e ra phone fun yawo yin ri iru yi o iru yi iru yi e le ra phone fun girlfriend laye
3: girlfriend
0: hello ati wa nbe

0: Akoko ore ofe miran tun ni atumo wa si eti igboyin lati ile ise ranse Mountain of Deliverance and Holiness Ministry Orioke Agunla to wa ni kilometer 2 Agama Road Ita Ogbolu ni ijoba ibile Akure North ni ipinle Ondo tawaye lori eto yin eto wa eto tetimbo oro Olorun lojulowo eto wakati itusile ikoni glory 99.1 FM Ijapo State Akure lojo jo mejo mejo ina ni emo lanfani lati emo pade eni tolorun fi seran si iran tawaye ajinrere Oladipo Bankole ati awon emewa won tin be bayi pelu mi nibi ti won ti gbe onje mi kale lati mo fi bo wa fun role toni e kuro le sa.
1: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: Baba ni oruko Jesu.
2: Amen.
1: Baba ni oruko Jesu.
2: Amen.
1: Emi mimo gba ope wa.
2: Amen.
1: Jesu Kristi gba eyin wa.
2: Amen.
1: Oluwa abe o ni roleye anu lati oke wa emi mimo jarigba.
2: Amen.
1: Jesu Kristi jarigba.
2: Amen.
1: Ati awa ati awon ti yo gbo wa loni jari anugba.
2: Amen.
1: Mo gbadura loruko Jesu je ki oro re ki o gba emi
2: si. Amen.
1: Oro re ti roleye mo gbadura gbogbo kan to nbe ninu igbeko jo tu won le.
2: Amen.
1: Be ni yo ri o.
2: Amen.
1: Ogo ni folorun loke
2: orun.
1: Jesu oluwa wa.
2: Amen. Amen. Amen loruko Jesu.
1: Ohun ti a fe soro le lori akori ti a fe gbe yewo loni ohun ni mo pe ni ma baye mi je ore mi iwo to ngbo ninu ile iwo na so si ara re tori pe iwo ni oro ti oneye wa fun ma baye mi je so ma baye mi je ore mi be ni yon ba so wi pe ma baye mi je ore mi o tumo si wi pe iru ore be o je ore to le baye eni je o je ore to le se ni ni jamba o je ore to le mu ni se na mo gbadura loruko Jesu Kristi loni asiri iru ore ye yo tu si olowo.
2: Amen.
1: Bo ba de si tu si olowo o yera fun koni ri aye re baje.
2: Amen.
1: Iwe Romu ori keji eja lo sinu iwe mimo iwe Romu ori keji ese kini si iketa
2: nitori na alairi wi ni iwo okunrin na enikani ti o wu ki o je tin dajo nitori ninu ohun ti iwo nse idajo elomiran iwo ndara re lebi nitori iwo tin dajo nse ohun kan na sugbon awa mo pe idajo olorun je gege bi otito si gbogbo awon ti o nse bi iwo si nse be na iwo ro eyi pe iwo oyo ninu idajo
1: iwo oyo
2: ninu idajo olorun.
1: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: E to ba me ka ise kini yen da
2: nitori na
1: alai
2: ri wi ni iwo

0: ojojumọ lawọn isele nsele lorisirisi kakiri awujọ wa to nfe abojuto ati akiyesi idini yi ti kan ni glow 99.1 fm ijapo estate akure fi gbe eto kan kale ta pe ni lawujọ lojo isegun ati ojobọ lago mewa oro si mejila osan
1: e pade awon atokun to danto nibi ti won yo ti ma atokun eto na pelu iriri to jile ati anikun ye sojuna ati mu idagbasoke to muna doko wa si awujo wa
0: labala labala le to yipin si se be mo pe enu agba lobi ti ngbo oro agba labala akoko
1: bo se nlo lo tele
0: abala oju oja na nbe nibi te o ti mo boju oja ti ri
2: ero oja
0: Abala te ti pade awon alenu loro laarin ilu nbe pelu awon alaye to munodoko
1: Abala teyin ololufe wa na yo ti ma fi imo lara yin han lona to bofimu na nbe
0: Eyin ni ke mu kale owo atomo kajo bojuto awujo wa lojo isegun ati ojobo lago mewa oro si mejila osan lawujo
1: to te yi o dun yato tori pe toni ojo tana si yato si tola

0: Eka le, esiku ishe lata ro. Akojopo iroyin lamuwa lati Koni Glue 99.1 FM Akure Adibowale Ola Seni loni royin saju awon koko inu royin ipinle Ondo te ipinle mo akitiyan lati tumbo jawiso bi eka eto eko oga gba yanyan ni le ise olopa disu lo ti fajuro si asa sise akasile foran awon osise olopa ijoba ile UK lo ti segbe leyin ifofinde eleyi ti won kede tako awon olugbe ni agbegbe West Bank ekunre iroyin bo lona laipe eku tetileko
1: akojopo iroyin ni tibuto orilede wa lamuto yi wa
0: eseun te ngbo wa ekunre iroyin ni ijoba ipinle Ondo lo ti tempele mo akitiyan lati da iwa ikora ni ni ijanu pada seka eto eko to fi mo iwa koyawo lara eto lati gbogun ti isansa laarin awon oluko ati akeko gbigba owo ileewe ti ko bofimu ati awon ile eko ti won dale ti ko gba iwe ase to ye commissioner fetu eko science ati imo ero igbekele ajibe fun ni o se asoloju oro yi lasiko ijuro pelu awon niroyin loni nilu akure lara eto lati se ifese mule abojuto ati titubo jawiso bi eto eko ati lati yanju awon ipenija tun ba eka eto ekan fira asoju koroyin wa amina atadekunle to wa nibi eto ohun mu ekunre iroyin wa abore re
2: ade awon oniroyin ojogbon ajibe fun soro nipa awon akeko ati awon oluko ti won kin lo ile eko dede o tenumo pe o ye ki awon akeko ati awon oluko se ojuse won ki won si ma se ise ti won yan fun won dada commissioner na tun soro nipa ile eko ti ko ti foruko sile o salaye pe gbogbo ile eko tutun godo kokko foruko sile lona to bofimu o ni gbogbo ile eko ijoba ati aladani ni won ma se ayewo ifoko sile fun o tun soro tako itewagba awon owo ti ko bofimu ati sise atenumo re wipe ifofinde ayeye ikeko jade ni o si wa sibe to fi mo ayederu aso ile eko awon akeko ati bi awon oluko tin lo lati ile eko kan si omiran commissioner fun iroyin idowu Emmanuel Ajanaku na soro nipa idasile ile eko giga ikoni fun ise oluko tuntun o salaye pe idasile ile eko na je apa kan lara awon igbese ti ijoba ipinle ngbe lati mu ki eka eko tubo dagba si ojogbon ajibe fun tu soro nipa idaduro ise ti o sese waye ni eka eko o salaye pe aisi ibanisoro to peye lo fa o menuba awon igbese ti ijoba ngbe lati tun awon ile eko se lati je ki owo ile iwe awon ile eko ijoba wa ni iye kan na ati lati mu sise amojuto awon ile eko lagbara si commissioner na so pe awon ko ni gba awon akeko laye lati ma lo ero alagbeka ni inu ile eko o fi kun pe fun ba ri ero alagbeka lowo akeko ni ile eko won o gba lowo won lesekese aminat adekunle lo njabo iroyin fun glue fm
0: egbe awon oluko ni egbe awon akeko lole de nigeria announce lo ti fi ipatari agbekale number idanimo awon akeko lin nibi won ti se apejuwe re gege bi ohun ti ko ni iwulo bo ti wu mo pelu ipese ijoba apapo lati yara mu idaduro de ba imuse ati amulo re leye osoka ninu atijade kan latowo are egbe nance babatunde akinteye so pe aba agbekale number idanimo fa awon akeko ni o je eda number idanimo awon mo nigeria yun nin ti won lo bayi eleyi to je itewogba lati se afihan ojulowo omo nigeria egbe awon akeko ohun tu benu atelu ile ise ti o nseto ilaniloye ati itaniji noa ni bi o ti se apeju re gege bi o ti pe o ti nse tayo ohun ti o je ojuse re labe ofin lo egbe oselu People's Democratic Party PDP ti so pe awon o mo nipa iwe esun to tako ijawe olubori gomina ademola adeleke ninu eto idibo si ipo gomina pelu atenumo pe iwe ipejo na ni won ko fowo si ki won to fi sowo awuyewuye lo ti gbode kan leyin ti iwe ipejo meji ototo ile ti won le mo patako ile ilewe ifitoni letimo ile ti se ti igbimo nigbejo to ngbo awiyewiye to suyo leyin eto idibo se ipo gomina ni ipinle osun ile to wa ni ilu osogbo nibi okan lara iwe na ti toka pe egbe osilu pdp lo fi sowo ninu atijade kan latowo akowe ilu kuro egbe osilu ohun jungudu muhammed so pe ewe esun ni ko gba ifontejan awon alase ni bo ti se apijuwe re gege bi iwe asini lona e kominu olokun ojo kan lo tin lo kaakiri bayi nipa ero kayolujara ati imo ero igbarude ati patinko lori eto eko fun akeko ati akoba toni lara asa iwe kika nibi opolopo tin darade ilu re Rachel Salami lo mu ekunre iroyin wa aborere latinu olujabo wa
2: Onima ero kan ayanfe ba mi dele so pe iroyin eke ma n ya ilujara eyi to le fa itanje fun awon eniyan bi won ko ba sora
3: opo gba awon kan ti awon agbalagba ati awon omode na yi ti won ma wo lori opo ayelujara ni won ma wo pe o je oto lopo igba lai mo lai se iwadi fun awon nitori na won gbagbo pe ohun ti won ba ti ri lori opo ayelujara won ri won gbagbo pe oto ni lai iwadi oto fini fini
2: awon odo kan so pe
4: ayelujara ko si je ohun pataki ti opo awon akeko university n lepa bi ami eko to dara se saba ni ibasepo pelu awon anfani to da ni ojo baju sibe ijiro ti wa lori bi ayelujara se nfa awon akeko seyin lori eko mu aralu kan so pe lilo ayelujara je anfani fun awon akeko lori eko won o yi pe le fun oni iroyin yi ti won fe lori eko won o si le ton won sona lori ohun ti won ba fe
5: lilo ero ayelujara ta mo si social media lo si mu ki o rorun fun awon akeko lati ri boya bi iroyin ni kaakiri ati papa julo lati lo fun eko kiko won lati kawe ni lati wa iwe ni lati wa awon apile kokan ni abi aru kokan ni lori ayelujara pa bibili ati bebe lo
4: o tesiwaju pe o ye ki won sun won si wa lori bi awon akeko se n lo ayelujara ki won su ti fi oju si eko won dada o wi pe o ye ki awon ile eko ma ko awon akeko won dada
5: ṣùgbọ́n o jẹ pe lilo rẹ o jẹ pe o yẹ ki a ma mojuto tori pe a loju ero ayelujara ngba mi fa awon omoleiwe akọkọ ni pe yo din igba ti won mo joko ti iwe won yo dinku to jẹ pe pupọ na awon omo mi ori fun won na ma wa lati aro ti dalẹ to jẹ pe won ni lanfani so ke o ya mu fe lo kawe exam n bo lona mu fe lo joko lati won kan ti won ti kọ mi o jẹ pe lọpọlọpọ pa to jẹ pe akoko won to pọ ju ori fone won ni won ti n lo and then ko ki mu ki eko omo mi ya lọpọlọpọ igba
4: bi aseori ninu eko se n ba lo lati je oro pataki ni awon ile eko giga opo eniyan gba pe oye ki won ti wo si won laarin ayelujara ati eko ki awon akeko si fi oju si eko won dada tori ojo ola
0: ni bayi oga agba yanyan ile ise olopa lorile de nigeria tunji disu lo ti fi adunu re han lori bi awon araalu ti se nse akasile foran awon olopa pelu ero ilewo won to ti alaye pe iru asabayi ni o sese ki o fa irewesi okan ba awon osise olopa oga agba yan na so pe idajo ile ejo to waye nipa sise akasile foran awon olopa lo ti nko awon osise ile ise na lominu bayi to nti toka pe awon araalu lo ti nse akasile foran awon olopa lawon aye orisirisi disu se alaye re pe bo tile je eto awon araalu ni lati se akasile foran awon olopa ti o ba wa lenu ise laarin ilu sugbon o pariwa si won lati se amulo awon foran yi ni ilana omo luabi akojopo iroyin ile ntete si lati ikani glo 99.1 fm ijapo sitakure labala keji iroyin ile ti tetigbo nibi ijoba ile gesi ti se segbe leyin ipinu ifofinde awon olugbe ni agbegbe west bank e ma yi ko nbe iroyin ntete si waju laipe

0: Akiwa kale nale yi nore to mokinwe tole on 91.1 Glow FM ijapo nula kure. Oma we, abu we, ore we, eki we fi akale nale yi onye. Ayo dele Samson wura ide, un fi akale, ode ki wakule fi akule o. Michelle Lafia mo ba enwe ba mi ati yemi un ore mi atabu mi kete patapata Michelle Lafia mo ba won yin
1: ara mo ba kale ni omo se
0: mi da do shi de to na le yin mi amu ope pataki ko olorun le dumare yo mu wa lona se o koja na yo ata lafia do tun mu wa pada ni ose yi olorun ye da se kun ge bi adupe no wo le dumare olorun ye dijini jini do jiwa gbe ajo mo gbo le dojo mo wa gbe de do je ko wa de do je ya wa gbe mi ope ohun to se le dumare oba mi to di fi egbo kan le niyan emi niyan se agbeje ara ohun do lohun de so wa yin opolopo o mo ja so le sugbon aja pe de ko egbe ma wole re se to ti mu bi yo je fi o le sele si omo eda ohun di aja de do so ole adupe nowo olorun eledumare yo je fi o so wa lo do de so wa bo mi Jesu Christ mi o ma se o

general to nala yi a se ba olo ile dumare yo da aye to da orun to da orun kete a se ba kete loba loba patapata yori ule udan ule lujia to ndo ba mi o se ma we jilo keji mo ki e ba mi nala yi ni bo ra fi le o ba mi eh se alafia mo ki kabiyesi na oba ile luji fi ba mi o ma ka le o mo ki kete loba loba patapata o je fi ori udan eh mi da le o ba mi mi a ma tun ti wa na eto mo ki won to nala yi o oma won samson wura de ki won fi akale nore to yi akaba eh apen to ne si ona meta ona kene ni beti ki aye ona keji ni beti dasu ye be lo nore to ati ni agbegbe baba ra ona keta n beti gbara wa oran yanju yin oran yanju ye de gbara wa yipe to di dale chatu sere se to di fi ase fe mu ni bere atuseun ya ti se de da ohun afi da se yin logiyan wa fi ti igbagbo re ba kere bi poro mustard wo yo pase fu oke ki oke chidi oke yo si chidi o tun fo wa igbagbo wa net na bakan na yo dabi akisa elegbin ni waju ohun olorun idi yi do ye pe eh ni gbogbo iwa ta ba ti sasise ani lo ironu piwada ati itori idariji ese kini a pe ni ironu piwada ironu piwada ni pe ki a to ibi ti a ti se lo ki a si tun ka se atuse eh atuse an fe da ka se nigba ba wa fo oro eyanju fi eh ah un ya se ye masan atuse e gangan ohun e wa yin anagba lo ile dumaye atuse ni pa wa o

chone bare e sore ma ore oxima kare ni bare loku daro ne bare oku ma yin da ma jo ma chone nu kana ye em no re yin e so ni yo du mu no tan o ma ye gan wele mu no tan o ma ba wele mu no tan afon ni olodun ba ran si e fi do duo si egbe do ba re nu kan won re yiwo ne yin nagba le du ma lo aye ashi ade oriwa o mo fe ka ju se card owo mi na le yi to ti akoko e ti bebe fun awon yoba le solugbowo eto yi da ba le mu wa si odi wakati kan ogbon seju pe ran mu ko wa da le mu wa si wakati kan so a le to a le se so ti wa no reto ona ba fe gbe wa gan a le ra ya ti soro bi so ti wu bebe oni ba fe solugbowo to do dabo do kan si wa.

otun ba ni yi mo ma yan e o oloye ijo we ti joye e la gbe ba e igba we otun ba ni yi idi tu wasu de na di dupe no kete pdp patapata ni idanre local government na tori alaga pdp local government tori alaga kete pdp ward patapata e you leader e women leader e ati kete won esco patapata esco ward at local government iyin me dupe no e patapata no o idobale fe won ma sere iyin ma le iyin ma le dupe yi tan I ope yi adada tan iyin olore yi ada ere are iyin dupe pepepepe no won fi won sere en kaade o tin o ina gba le dumo ipe ni gbikete osan ne ba wa yi e amonu kan sosa wa ti o ibande te ni gbe won e ni gbo mo won o iyin dupe dupe no won iyin di ase dupe no won awon re yo ati awon aboyo duro tin patapata an follow an papata na tori mr kiwale re mr adekolu rejo wale iyen mr balacious mr ebinisa golden kete won papata ju mi lili idi dupe no wo bumi dj bubam idi dupe no wo shaggy kete won patapata e masoneko iyin le da ko tan idun ba do ka kedun ka ru oya la kon o fun dupe no won fi e won sere o fi e ku mu le di o e fi na gba lohun le dun ma e fi le yen ba mu di o yi fi le ne ne ba je o fi kete wa patapata o mo di ajere oselu ya se nowo yin o

mimi amu so temi sokun o me asokun le romo wala ni sokun le romo nagba le dumo oju ye mu romo be ni omo aridun na ma je ko obiun nagba le dumo ya asokun le romo wa o ke ti wa patapata.

0: Hello, Ekale.
1: Ekale,
0: ma.
1: Ezami o.
0: Emi wo sere o. Ka bo ti pe wa koko e.
1: Eh na to tere.
0: Eh koko. Leye mi.
1: Eh. Enchala.
0: Eh yemi. Eh. Yes, ma. Ko ti ri eto yi si ma.
1: Eh le gba na to bere.
0: Eh ya.
1: Gbaun ye. Wa ko ni eleyi.
0: Be
1: ni ona ba jare o oja ata ko ta ba wa mo ku si o.
0: Okay.
1: Be ya se ma na wa se ma yin o oja ata ko.
0: Eh yemi. Ajuse ijoba de gbo be na o se ma yes ma dupe ma
1: wo ma keto
0: e wo yin mo se o akari eba
1: awon ye gbeda laruge won yo na ka gbaye won laruge o
0: amen ma
1: eh tun ye abaje o
0: amen jesu ta ma di abaje ye mi wo se ma
1: amen o akaje wa o
0: amen ma amen ma
1: yes
0: ma ijoba Ondo State gbo wa beyin abe ijoba Lucky Ayedatiwa ati gbogbo won to wa ni ori to wa lori ona bajare si ilu Idonri pe ko jo kan ba fi igbonwo die si o de kebe fi use ne ti dawo di adabo adaba mo wo ti be ni omo Yoruba chase yori ise won ki ku ise ijoba Lucky Ayedatiwa o ti ayi to Benny, you did to Kudia. Now, by the way, you could hear all about show.

0: gba ipe kan tabi meji si hun da to ka lo si abala yo kan number ya le pe si eyi hun 0805 meta 1 merin ati odo kan 0805 in 3 places 1 in 4 places and 10 ohun wo studio direct hun fi wo ba fe da si eto na.
1: Hello.
0: Hello, ekale o. Hello.
1: Ime gba le to wa o.
0: O se ba mi ka bo ti pe koko ati bo ti pe.
1: Ati lo dan.
0: Dan e be ni sa, wo sere o.
1: Eh,
0: esa eh ki riri e si eto mo kinwe to le yi.
1: Inu mo do se o.
0: O se gan. Se do ka te. Se do ka te si waju abi daja ndi o.
1: Ya, ka te si waju ba mi.
0: O se ba mi. Akari won e ba won e sere o.
1: Ana do ti won o.
0: Ameza, wo se sa.

0: Hello, Ekaleo.
1: Ekaleo.
0: Yes, ma'am.
1: Hello, but I'm a kid.
0: Oh, so ye, well, my show, ye me. Hey, Akili Jama. Hey, Ondo, where, ma?
1: Akura.
0: Okay, ma. Ekale, ma.
1: Okay, Obere.
0: Yes, ma. I just said to. Hey, what's your name?
1: I'm a career, but.
0: Amema.
1: Kuda, kase, si wajia waya kada senyo.
0: Ame, Jesu, ma.
1: Kuma, wapata kata, no, akadwa wa mwaiti.
0: Amema.
1: I know, no, akasoro, na ye mwao.
0: Amema.
1: Aneva, mi.
0: Yes, ma.
1: Aje, wao.
0: Amema.
1: Aje, de asa, wao.
0: Amema, woshe gama. Yes, ma.
1: Ndema.
0: Yes, ma. Ni le gbadu e le gbadu pe kan yi a fe gba yi mo do da bon fi amu adagba tori ronu ni yi si ni ti ori opo. Hello.
2: Kale.
0: E kale sa o.
2: E kale sa.
0: Yes sir. Oruko yin ati bi te tin pe sa. Dari. Se sa. Se o de gaga wo re sa abi wo kan gbe dan. Gbe for Yoruba.
2: E le ndu pelu program wa yen.
0: Sa.
2: Inu mi iya ba ni mo gbe ni
0: okay iya ba we gbe sa non technician se o de worin sa
2: o de worin
0: e sa o de m se to yin ka ba for den sa un yim no wa do gerin yin
2: o de mo re de
0: asha okay sa o se sa asha ti ede wa yin fe gbe laruge yin
2: o ba wa ko ni ona technician na ba wa se to yin do ba te yo de yin do ba te yo de yin e ro na ba bo ke ti e se mi o le koja
0: okay sa ajuse wo se gan sa o se re wa sa o God bless you, sir.
2: Yes, sir.
0: To ti joba koko eni le gbe ipe kan isoma ni ale yi sere beyin a fe gba wa ni oro yanju ranpe do to da bon fi amu adagba eto yi ro si ibokan oro yanju se me gba wa na le yi ni fi damaru agualago sare beni adama dagualago sare olohun ti na igba atakoko ti mu ale ko kaluku wa beni igba ati akoko ti ya ko ohun gbogbo igba ojo fun ojo igba iru fun erun be ni igba riri fun riri igba iri fun airi be olohun ti se akoko eyin igba mu era onu wo regbe aka riwe ni ri ṣugbọn gbo ba kute do afẹ ri yi pe na opo yanturu to fikin o gbogbo ti mo da patapata idaradara na bi bi de mu ye wa fi ero olohun si wa funfun ere ni e se fun ibi beni mo fe da mele sokan adabo da ma wo agualago sare oran yaju atale ni je nlo nje afẹ ka lo nore to yi beyin e wa olugbowo ko eto mo kiwon eto le beni oni o ba be se olugbowo ko eto yi number ya pe mo fe mu sere to dito ka lo yi hun 08039373481 na kan si hun 08039373481 1 nje lobby afẹ dupẹ nọ GM wa ni Glownet 9.1 FM ni Japan be yi fi o sere o ati producer mi bakan na Madam Comfort Omolafe mo dupẹ nọ gbẹ nọwo e mo de dupẹ nọwo angbelegbe mi o je fi ejo mseto yi ni oso ose fi o ma sere be ni ejo wayin edejo se yen Philips Edoja emi omo won ewura ide Ayodele Samson ki won fi ipade wa tu di ose to nbo mi na gba lohun eni mo nuka jo sawati o odigba e se o
3: Ilé-iṣẹ́ Glo 99.1 FM lẹ́ ń gbọ́ yẹn. Àtòrí tó sẹ́tò kí dómúdómú tó rinlẹ̀ dòdòdò. Pẹ̀lú àwọn ojúlówó ètò àti ìròyìn tí wọ́n ò manipulate pẹ̀lú àwọn àsọ́bù àsọ́rédé àsọ́ṣègbè. Gbogbo báwọn kọ́rẹ́ǹtà fi ẹ̀sìn bá ṣe rí gangan lẹ́ ṣe máa gbọ́ láìsálẹ̀ mọ́ àfàmọ́ àbùmọ́ àti àyọkúrò. Glo FM yìí máa gbá yìí o. Ẹ wò ó. Rédíò amìlótìtì tó kárí ayé lélẹ́yìí sá. Ó yá máa tẹ̀síwájú kí dèdè ó máa glo papọ̀.

ẹ o sọ rẹ lorukọ o jẹda ara ẹ iwọ nikan la ni oluwa gbọ pe wa baba gba yin wa igi lẹyin ọgba mi ọgba fẹ wo nitori iji ati ategun ṣugbọn igi lẹyin ọgba mi lohun o gba tori ko gba ki igi lẹyin ọgba mi o biwo baba gbọ pe wa jigbin ni kebi ate ileke gba yin wa iwọ ni mo ni o iwọ nikan ni mo mọ baba toju gbogbo eniyan lo gbọ pe wa en toju gbogbo aye lo gba yin wa iwọ la o ma sin titi aye ki lohun ti oluwa ni fun wa ni I disagree tola I disagree program tola itumo eni pe mi o fara mo ke yan ma fara mo awon condition kan ke yan ma gba alternative o ye ko ti mari won je ko mari ma gba alternative oga o ngbe pelu eni to ye ko ma gbe pelu lo dale gbe lo kole ara e kiyan ma gba on ti o ye ko gba don't allow life to dictate for you you have to dictate for life kiyan ma gba hey aro monday won ni eko ni gbagba ku gba o orin na fi ko we monday ko la wa o emi ko so fun yin ni o oga gbo mi sa ma gba omo ologo ni e I disagree loruko ipade yen gbogbo ojo thursday lo ma nwaye ni jegele lona ado road last bus stop jegele lona ado road nbi last bus stop ni jegele lona ado road after igoba wa lo lo si jegele right hand loruko church yen right hand to ba ti moruko awuse jesu won na wo sibe fun e ki lohun to luwa ni ka sise lori lola oluwa ni ka sise lori ipade kan lola o topic yen wa o je gbogi akole e je gbogi ki lohun to luwa pe oluwa ni isegun lori alagbase awon ota isegun lori alagbase awon okuku ijeje mo pe awon ota na ton ba leyan leyan ton ba ri pe won reyan mu ton ba leyan if enemy

0: e kaabo pada now ti mo so fun pe o fa yi a ma gbemi eniyan e je ka sare wo ise kan ninu oro olorun ninu iwe first samuel 31 e je ki kalati number 3 ija na si buru fun solu gidigidi awon tafatafa si ta ni ofa o si fi ara pa pupo pupo logo awon tafatafa egbon to sele si solu bi solu fi ara pa pupo pupo logo awon tafatafa opolopo lo ngbo mi ti won ti fi ara pa ninu aye won o le fi ri pelomi akadede kupin okunrin mi a se lala o ti fa ara pa pupo lowo fa ofa okuku ile baba ofa ile oko ofa ile ana e kan dede ri pe a se wahala sise sile ko ni je e ro birin mi pelu lala to se lori awon mo ko ni le je won mo nitori pe o ti fa ara pa pupo pupo lowo awon tafatafa bomi mo so fun won gbogbo eyan olorun ni ojo sunday loruwa ni kin pe ipade adua yi ti mo pe ni itusile lowo awon emi okukun bomi gbogbo emi okukun to n be gbele papo awon emi kan wa nu li e olowa so pe ke ya omi kan sibi mo ti ma fun gbogbo awon eniyan ni ojo sunday omi yen ohun ni won ma gbe lo le won won de fi won ile won tabari awon emi buburu to n be ninu ile re yen gbogbo won ma fo jade kuro be nipa sagbara ma je mu olorun ni ojo sunday ibi to ba tin bo olufomu lo nlo omi agagu junction lo ti ma bole o ri church wa ni owo otun eyin ebere church pastor sunbiara ni ilu akure egbo dada o omi agagu junction le ti ma bole e ri church wa lowo otun ebere church pastor sunbiara ni ojo sunday mu de ma da awon eyan lohun one on one ni ojo sunday tete de ni ago mesan gbogbo eyan mo olorun gbogbo olorun gbo pe bi o ba le wa ni sunday wa ri yanu to ju ogbon ori re lo wa wo pe no lo to olorun si nbe laye e sare kelu rara nibi te wa ofa okuko ti nbe lara mi to dori aye mi kodo ofa okuko ti nbe lara mi to dori ise mi kodo ofa okuko to nbe lara mi to dori aye awon mo mi kodo ti o je ki ran lowo ati alodide o ya jade pelu owa gbara e je gbadua loruko jesu loruko jesu ofa okuko to nbe lara mi to nbe ninu ise mi to nbe ninu idile mi to dori aye wa kodo ti o je ka ri ran lowo ati anuga Oya ma jade pelowo ina ma jade rabalia kalia hedegedebo rabasakatalia bakulia ba jade ma jade pelowo ina bua jesu oluwa wa now e je ka gbele si e ki gbe libi te ba wa eyin ofa okukun to da aye mi duro soju kan eyin ofa okukun to da ise mi duro eyin ofa okukun to da aye awon mi duro jade ko lara wa o ye pariwa adua loruko jesu ofa okukun lara mi to da aye mi duro jade pelowo ina ofo kuku lara mi to da ise mi duro to da idile mi duro to da awon mo mi duro e ma jade pelowo ina gbadua jesu oluwa wa mi o le raye gbadua pupo lori afefe nitori pe akoko la nlo lori afefe to ba ti wa dojo sunday ah eyan mo olorun a ma raye gbadua de o e je ka tete lago mesan o ti dara fun yin mo so tele so mi yen omi yen ko gbagbara ase ko wonu omi yen omi yen ko sise iwosan ko si sise tu sile to ba ti lo mi yen ko ni eri ko si ni testimony be ni ko ri o si ti ri be jesu oluwa wa number mi lekan si 08039152449 god bless you
1: Le se Glow 99.1 FM le ngboye atori to seto kidomu domu tori le dododo pelu awon ojulowo eto ati royin ti won manipulate pelu awon asobu asore bi asosegbe gbogbo ba won current affairs ba se ri gangan le se ma gbo lai sale mo afamo abumo ati ayokuro Glow FM yi ma gba yo ewo radio amilu titi to kari aye leleyi sa oya ma tesi waju kidede o ma glow papo papo be

abala koko ti ti a pe ni asiri koko a ki n fawon yan lanfani lati daruko ara won en tori pe asiri koko la gbe pe kilo ti won dojo ko kilo ton se won to se fe ki mo Nigeria ku gba won yanju abala le keji nbe na le ti a pe ni iyen ti fe foju mi ti eri bayi le ta ti ma ma ji make awon ton wa oko wa iyawo awon obirin le ti fe foju mi ri o ma so itoko fun yin lale o bo ti je pe gbo awon ton mo tin doju ko na ti pa daada ni wa pa jelo ni abala yi mo pe opolopo igba mi to ni won je bi single mother bi nkankan afowo fa nbe nbe awon pelu to awon je nda mi na ni lowo o ni paro fun yin o ko ina ni lowo elomi to fun yan loyun ti o gba elomi to pe o fun yan loyun to mo pon lo nlomo ti won ri elomi wa to je pe afowo fa na nbe nbe lawon obirin te pe aini wa ai moro nso o wa nbe to si je poku ni awope ejo se mo je continue le bayi kilo won te europe fu ate pe awon iya wa laye ojo un pa pa julo awon iya to bi ara iru awon set ti wa wa iya won bi wa oko won go le pada ni yawo mi gan ma gba ka mu won ni ko n leon e si ni gbo pe won bi mo le bi nkan kan gan aye o si gan a lo se dna ori isi lo nsele elomi ya bi mo meta foko e to pe agidi gan lowo ko ya fi le yo kan be awon to fere won legal niyan kilo ton fa ton sele gan nitori o ba ife ni gbogbo aye akin be la tori awon agenda mi oruko mi oluka oda jai church so chike la won ti mi pe mi awo ti stomboke to ba jide kena ja yusuf job ba n yoju sibi na awon ba n wo kokan bi mo nbo na ejen se bayi ago ilewo to wole agbara le te le pese fun abala ti asiri kokko kilo ohun ti en doju ko o le ni se pelu gbogbo nkan to ni se pelu ile aye bi nkankan aboro igbeyawo yin ni abeyan te nfe bi boyfriend girlfriend ni esin fe ki amo Nigeria kon gba yin yanju.

0: to e po ni banuje bo ba te nkan to ba wo ko ma sele si e wa ba ba soro o shiji ka beri so be ni asale o ri sele lori eto ri o teni yen pe lale join odu to koja na ni won ni awon ti tile ko mori awon gbiyanju awon gboro pe awon fe lo gbe nkan je ka awon popun so ni nitori awon ko ta awon dojo ko ni won pe sori eto life and direct o ni sugbon ko ni gbugbo awon kan ti awon gbo ti mo so lori eto njo la n fi wa yipinu pada pe awon o ni para won in fact won ti eto wa lanfan lati gbo eto ta se keyin ni o ti won se eto ogba ife mo e bi eto ta se keyin ni odun ti koja ni ori kan ni bi eto ta se wo bi happy new year lawon eto ko ta se keyin mi atawon kan lajo se ton wo odun ta wa ni ojo kini won pe wole pe awon dupe lowo glow ti lowo chojike olohun ni o kin se mi lodun ti o koja yen e bi mo wa lara awon ti o se be to gba awon olohun ni olohun lo olohun lo go ni ke okay e tun sin john lekan si e je n pe ago elewo yi ki to pe awon ti awon ti ba mi so laarin ose le ite ma da si ono ni 08055511110 tabi 07067711822 ki lo n tun se yin ti e fe da si la te fe pe wole te fe kawon yan ba yin so ron pa e je n wo ago ile wa ile hello e kale o hello yin yo mi ara won ti mo n doju ko leyin after it to le ri won yen o eni yen pe a pe ilu e kale won te tu yi soke ni won se nkini yen on hole wole ilu ni kan la n gbo leyin ore yin won soro won ko ti e je soro ara won iri ti mo n doju ko yen la bi aso ni asale yi ke ba le mo pe se on to easy rara ni
1: ife to du joy lo
0: e je n gbele na wo ka wo bi awon to ma se kokko bi asante kotoko won flash ni o nje o ye ko ri be mo si ni gbagbo pe awon agbalagba lo n gbo eto fat eyan ti o ba ti e ti koja omo odun e to ti to to ti koja omo odun mo lo te very to e to igon je n se fun won teni keni ba pe mo nje ma gbe okay. Hello, Ekaleo.
2: Ekale, sir.
0: Ekale, ma'am.
2: Abati.
0: Si, sa shiri kokoni.
2: Ah, mokoni kinki yin yin tati ke, so yin lo soro lati maro no.
0: Okay.
2: Esha. Ya tete soro pa wati yin opo yin. Eh, jaru komo mi ano yin si gogo yin yon ven yin.
0: Eh, geti kon si mon selection. Mwa geti vi si mon loni. Mi o ni ka won ti mi pe mi o ati ti dabara ta won ti bi ti ma pe mi mo se n wo bayi won ti discourage mi ati gbe ko bayi lale ma nira awon ko kon wole a le gbe bayi ko gbe kan mi na to ma so ta ba di abara to ti ma pe wa okay e je n wele hello shashiri kokoni
2: okay
0: shashiri kokoni
2: shashiri kokoni sa e ka mi sa o
0: e se ka le o
2: mepa
0: e se ojo ko pelu
2: Jambang.
0: Ah, mo ngbon yin network yen break ibo mo ngbon yin.
2: Okay, asiri koko.
0: Okay.
2: O se lati omo oga mi, nibi ti mo tin sise ni north.
0: Okay.
2: So, oni omo kan okunrin ni o. O fe lady kan. So, won da ti jo ti ko bi almost 3-4 years tan tin baba won bo. So nigba ti baba wa bi lowo pe se ko ni muyawo wa ni ko da so fun baba ko n ti re ele to n pe pe so ama sa pa ro fun baba ti wa ma ye ti ama n pe pe so de ye sa kon ke fun oko pe oni pe to ba ma ri pe oni omo ti e mu wole o ọkọ ni pé kò sí wàhálà pé kò sí wàhálà pé ó lè mú wa wọlé so nígbà tó tún wá yá
0: ẹdúná kò yé mi nígbà tó ń fẹ́ fẹ́ra tán gẹ̀yìn sọ fún wọn pé òun lọmọ tó ń fẹ́ mú wọlé
2: bẹ́ẹ̀ ó ní àṣírí kan to gbọ yen wa ni ko si wa ra pe ko so asiri yen fun
0: okay
2: pe oni omo to pe mu wole
0: okay
2: ta ba se wedding kan so gbọ yen ko si wa la so nigba ti o wa ta na je yen tan to wa so fun pe omo to pe mu wole yin o pe nigba to wa ni to wa ni final year ni university ni baba fun lo mu
0: mi gbo dada sa e sa mi gbo sa
2: baba te je bo fun omer bubu
0: ah
2: so o da so kun pe ko ma se oyin e ko ma ku gba yen so
0: ah
2: ko sa se oyin e ko wa ti oyin e o fi bi omo ko so frustration yen tori baba yen mo ti o ni o ti to lo ti wo yara omo
0: se ko se ko e se ko ri yawo ni ko se wo yara ko se wo yara ti ya yawo e
2: lo ba mo se yen fun fun
0: se ko ba nso se ko ni yawo ni ko se wo yara yawo e se yawo yara omo
2: o na mo nso o ni se to ma wo yara yawo lo wo yara omo o ni ya o ni yawo so omo ba sa bo ni sa mo ro pe ba lo tin wa kuro lo ju baba ka ma sa pa ro ku so se se mo sa pa wa ba ju ju ne so baba yen o si laye mo so ni ba ti gele wa disclose fun en to pe fe won de ni ti ara won kan pe omo to fe gbe wa ni o pe omo to n ki fun baba won
0: eh
2: so bo yen wa wa ko ki baba na wa so pe laye o gboro fe o ka e ku di ni bo ni si ba fe omo e de ni ko ti le ni fun baba so o ga mi wa wa ko ki pe se omo n gbe so pe to won ti tan tan ba tan laye ko n fe ge re o se se ko pa la won pe
0: to edro ko yemi ko yemi e shalaye as in ta lo fe fe ge on se oga yin na bo mo ga
2: oga mi ni oju
0: somo oga yin ni omo oga yin na bo ga yin lo fe fe niyan
2: omo oga okun omo ya okun re lo fe fe ge re
0: okay but gba to shalaye fun wa lo shalaye fun baba e to je bi oga yin
2: baba ni laye bo mo ni se
0: e le bi to ki
2: to
0: da to fi lo ni fun baba be
2: bon ye be run like e
0: ton ase se bo ba
2: ti bi mori se
0: ba se bo ba ti bi mori baba yo
1: ti bi mori o bi mori
0: okay okay bi mori esun esun esun esun to ba e oni bawo pe egbon ti won so nbe daada so de mi no mo fara bale daada kin ba le gbo ati pe mu fe ku yeyin lo mi no fi nbi ra won ibere ko bale jo ye wa daada ni abala shiri kokola shiwa kokon wole ejen wo ya moshid mo de ni ni kan to ba mi so la ni ose ya kin ya di yen mo ejen wele wo na hello
2: hello de
0: ske shiri kokon ni
2: hello
0: ti ni ke da so ba ti di ke da so ro mo ma pada to number pe ma pa julo fa won to ma ngbo wa fun gba kokko mo pa won yan ni fe wa lori eto yi mo ti mo pe ife olon le ni ma pa julo awon to jeje nda mi gan ni fe wa daada awon to je obirin gan ni fe wa in fa mo le ja yin tan we pe awon to ti ti wo mi susun ri o ni pe e je kin send the card se yin pe mo gbo lori eto gba ife ti ba ja yin to pa won obirin lo poju nbe nko obirin lo seru obirin lo poju le ara gbo ti dakure yi ta fi aye alalumole 2023 abi 20 kini kan gba ta wa le akure lati wa ti na ti pe pe but ako lo wa tu pada wa le ni
1: nitori o ba ife ni gbogbo
0: ile do se ko nbe ngba yen awon obirin lo saba wo poju te pe mi o awon ti bi omo ni o ti mi o mo rara lara won na obirin na lo para na lo tere ba mi ju be ni pe mi ni mo fa won to sele si won ejo eje so to ko fin lale eni kan ba mi soro mo mo uruko e ke pe won mo ke pe mo mi oriri ori eto na lo ti pade mi mo si mo uruko na ina to nje ati bi to tin sise to si juwe fun mi la kure jugbon mi oni so tori lara won ta ti ni mi wo ni pe agbodo bo ba se o ki yan se kan si yan to mi agbodo to asire eni kan kan lori eto
1: ni bi ti fendu
0: mo ba mi soro ola won wa oko pe ye kini kan sa wa kini kan te wa specification kan te wa o ngba ton so se kini kan kun God fearing kini kan ba mi mi an ko so wa ni God fearing emi ma pada be pe ejo kini definition of God fearing lodo ti yin because ko yemi se eyan to ngba to nlo church lojojumo bi kankan ti o ni God fearing ni because ko yemi lodo awon obinrin ayin kini kan ni be ni ma must be God fearing must be kini definition of God fearing won so mi ju yen lo mi odoku really yemi definition of God fearing lodo awon single mother ni get and so ko lo je se 30 years and hen tan lo pe fun mi ba mi la roku ap to tin se mi si ni juwe ego awon se to nse
3: pe oni
0: wa ni pe bi o gbon fure ti en gbo bo fi oro bo la sire tori pe iko to se si mi ti dariji
3: toba
0: oporopo igba lori eto yen awon to ba ti je bi obirin da single mother kini kan mi ohun mi o ma opo kia of my life we can't me chat lori WhatsApp over me chat lori WhatsApp and be details my be pictures to ba ti link you e mo eyan kan e ti koko rira yin soju na te ba ti wa rira yin mo pe geni se mo fe to wo pe ehn bo se pe lo to go rira gan lori WhatsApp gan ti to sugar boy vibes e jo n soro mo pe vibes e ni se ajo se soro wa jo n jo yira wa
1: o bai fe to luka yo de
0: I sure pe boya kini kan pe oriyan ni oriyan lori internet ko ma ni tumo o le re ni nto ko godo ko ga o para de ko ma ga re ni ko kuru ko ra re ko para kuru o le ri bia tori aso to wo ko para wa ri na bia tori pe picture clear o le wa ri ko pe omokunrin leleyi eyan leleyi opolopo mi wa gan to je bi big man o je big man dada to se kini o je big man won raye lori internet se won laye ati ma ya bi se ma gbe sori internet kon raye imagine kiru awon Dangote o ko fi yan se example ni e te gbagbe nto pata won yen o awon mi wa to je binu mama bi me awon business executive to jo gbe te pe won je baba laye gbe to lowo abi to je bobo alaye don gba to kun o to je business o raye internet o raye ati ma ya photo o ya photo ko gidi o raye elemi gan lowo gan ko lowo gan ko ma lo awon fun teyin ponle ife daruko fun na awon fun kokan teyin ma ponle ponle ko ni fun 100 fun kekere kekere kon ni ati emi gun agan aje bisma an je baba lata lowo te pe fun kekere kon ni ti o raye bo sa picture si anti bo sa picture no si baba no me bo je single mother mo da nte lele won ni se to da lowo won wo te ti bi mo ri 34 years ni won 30 years te ni anti ti mo nsto 30 years single mother to ni o son to da ko son to burubel so ko bi eyan to nfe ti ku kini kan pe opolo opolopo ona ti le fi di single mother olo ma ki eyan ore ku oko ma ki eyan ore ku eyan ti won fe fe abi eyan ti eyan bi mo fun apa be na eyan le di de pe bi ayo di ni won ti wa so di kan mi e ma so pe eh ame single mother pe e ma fe ka eyan ma kanu fun elomi wa ti lo je single mother ta pe awon ebi oko abi oko egon fure gan tojo omo bo a ma fi se bi e be ni pe a ro pe a a fe ko ma fi bi emotional oni mo se ma ngbe kale he man so pe se lo say I'm a single mother why not say I'm a mother of one son abi of one daughter abi I'm a mo ti bi mo won lo meji ke single mother I only kan tun bi be won fe ko ma fi kanu awon a jo single mother ni mi o single mother elomi wa lo to le je single pe awon eyan toju omo won elomi wa ko lo to gan ko ele ti shallai sibe kan te pe awon eyan toju te pe kijo ko lo nowo lori omo won emi si le wa pe opo egun ko si ko tomo yen fe to nfun omo o si to nfun gan fure la pe tori pe omo to wa la ba la kata e sugba awon obirin ame single mother ame so ma fi yen kini ibi te ma nfi yen se kini ma fi yen se gbogbo e ma nfi se gbogbo e bi awon kan te se bi olosho kakakakiri se bi olosho pe gbogbo e pe omo mi ni pe wo school kini kan igba to je pe ke se ke bi iwa e olo aye ti wa baje o aye gba ti a wa kere ko so to nje dale mo su mi o ni pe buya ayo loto o la jo ye he you understand
3: wa ba wa soro
0: mo wa send picture gbe se anti ari gbin loju ese o ko send si mi pe wa le ko kere wa pe ari gbin pe o ko ni no mo ni mi understand mo ni ko shalai fun mi o te wa pe ko to le ko to wa reply I see me go there pe kokoro kan ma busy kan ma pe to reply o wa reply pe it's not my spec boy so kini yen ba mi lara inu fe bi mi gbogbo e bo mo kara mo camera mo 1 year za o money explain what do you mean please can you tell me as in what your spec 1 year pe won ti ba mi so na kini ko pe oni mo nwa ni mo disturb ah Wọn wo pe eyan ti mi o mo re pe eyin fura yin le ba mi e to wa so pe mo Boy isoro yen mo ayinu bi mi mo adake mi o fe soro mo Ifa bi ni paro fun yin mo gbe igbese mo block e Be ko mi fe so kan te pe ma wo gba ko ye kin soro kini ko pe wi so pe wo ko pe ah mo ni so pe mo figure abi mo wa ni kini kan mo n ah mo n pe afun gba iyen emi na Emi te wo pe to ma ti en link e mo yan koko wa te ni o o like e o like e Can you go for a banny joint? Go on. Coco Basso, no. Only one is any picture on your command like it. She was about your sorrow. Nino or B was yet more penny. Ah, she only fair, she only fair one more. Any shadjo, le boy, sure or a baram. Okay, only no. Oh, no, the lake goes on up. We do not pay a question to Ganyo Tay, Juru Kobichi or to Gammy Fesso. Let our motion and your appointment to put out one number to send me see me. Who's a voice note? I don't mean about voice notes. To see back, body, you got to my two para beam, no giddy. Don't bam me. I'll be killed there, you echo like Bickel at you. Can you hear me? You're making my son, yeah, shall I? We are me out of your dear. Laying here, but I can also be all say, be better saying, be so nearly. Over my charge, pay, I'm walking, or you can money, yeah. E sendi details ni para yin ati gbe o da wa so pe o ni I have my own house I have my own car mo o pe kini boda I so yin mo ni ke se details ni para yin ija pe ko to so yen ara ko to ma nja won obunrin gangan niyan bo so wa intention boda yen le ma pio mi o mo mi o judge o later bo so wa tu para sendi awon kan pe mo ni no ask ni kan pe Me on details. But only I pay half my own house, have my own car. I need the. Me, why did you reply? What I put here, you be your joke. I was your three messages. My call, what's happening? Of my phone, automatically pay what's happening. I want to pay my information. You know, about me chatting. No, I love for disappearance. 624 hours. I've been with you. Bawo lo se fe ki information e ku wa me to fun Oh god Boy so I mo wo pe ah but I e bi mi so fun mi pe eni o pio mo ni ku so details o ki ise wo le nse in fact ba pade obirin go nida ti ma so fun lati gba for the first time pe mo ni le se o fe ki ma gbe ma link e mo pe yan pe eni a oni moto oni le ara o wa so fun mi pe se o ti marry re but ma ti marry re omo mi lo bi fe niyan She be a single father, ni any share ni ya wet kuni. Abi o marry you, abi kokon o, abi single kini koni o. She ba any mon show. Oh, ni that ti ma so fun mi lati be bere pepe. Emi gan se o ni bi ta bo la bi ni ti gemi ko ma soro de be pe ni bi ta ma soro de. Ma be lo e pe se li a se so college oni moto as in now as what now. Ni se ko de ko ti mi ti si mi ni e pe I have my own car. I have my own house. Ye ki wa shock yin ikini nji awon obirin mi tell me fin di single mother wa gbe mora amo ye elomi te pe lo fi moto elomi o lo fo moto ni o elomi gan to nto oko se bi o to oko se ton lo ko test ye pade obirin o gbe sinu enu aropo lo ni leyin yen won bara won se yunkunyunkun bara won se meku e o de pe oyun de a ri pe niyan o je nkan to nje gege bi okunrin obirin mi gan to ba koko bi ebre fi owo bi kin kan fe gan so le ni ife etara means o da o gbudo fi owo that's opolopo igba won okunrin gan gbo oro owo kari kini kan igba mo wa sa ba nbe pe ba fe ke baba iko ya baba lo ma se ba won obirin ko ma finle pe awon obirin ko ba won oko ah ni da ti ma gbo okunrin lati mo pe lo to won serious to en kan ti ba mi toro re to lo ni yawo sile e sugbon mo te inu mi te lo to ti e jewo bo te pe later mi o ba mi te mi o reply message won mo Be o tun wa yawo mi nbe la won ko de wa ton de ni yawo kokan ah itogba ife le n gbo lori kon ni glow 99.1 FM e je wa se ba je n fele isi oro ti baba yi so le kan baba to pe mo ayan eni kon ba mi soro lai pe yi oro ile o olohun ni iyawo awon jo wa won se ogbe onipo ko ma paro ko nto ni yawo ohun ti mo ndori pe ko nto ni yawo gan la problem ti wo bi abi 30 bi 39 bo se so ko nto se pe official wedding nitori pade yan kan church ta won fe ra won sa ni gbagbo pe olorun si awon eyan kesoro to nseun o wa oke o in fact eyan to lowo gbo lowo at least eyan to loko to ni na bi boda yen na to ko fi yen ti sin lara ṣugbọn o ti ṣe awọn ayẹwo to ni gbagba aye igba ton te ṣe wa ni aye otori wa le wa ni o ni eh olohun ti do ni gbagbo pa igba ton wa nu aye ton je bsu kini kan pe eh ami ton ṣe wa nu aye ton ni ge pe oko si yan to pun te loyin fun ori pe joko lo wa gbe lati lo ṣe aye ba wo pe a ṣe ito mo kuro kin do mo tori pe o ma nda sawon lara aye igba won olohun wa lo ṣe wa lohun look spam can olohun wa pade aye arabirin kan ile ijosin kan pa pa julo awon ile ijosin ton ma nṣe awon ile ijosin eh ya mo awon lejo si tama pon je bsu bi kokan sha ma churches won yen po be awon fe ra won se igbe yawo church wedding oloye awon lenu o pe leyin ore yin leyin bi at least osu mesan bi kokan abi osu mele kan sha awon bi mo awon pe wa olo ti se miracle abi ke lohun to nsele tohun si mo pe ohun ni look spam count pe ato mo kunun o le domo won tun gba eyin lo se ayewo o tun gbe jabo won tun gbe won de be pe atomokunrin ah ko le domo olowa n ya won lenu pa ke lo nsele omo birin to n pade in church awon church su pe ah ke lo nsele se omo mi lo gbe wa na bi pe olowa won wo lati gba yin pe awon omo ta won ma se tori pe se ka won ku gba kamuni ka won koju e ni wi pe wo bayi bayi ni abi ka won ko gba kamun ka ma pray along kan ma toju omo lo won tori omo nkan tin koja o tin lo si bi omo o ti tete koja omo du kan bi 1 and a half years bye tan mo ti gokun se wo pegba tawon ba ri pe omo na gan pa won omo ina gan ja won na tara awon o jo awon pe se ka won gba bo ni bo te pe lo to awon o jewo fun arabirin pe awon ni look spam count pe kini ka won se won ni ko mo Nigeria ko la won lo e gbo ta kokko eyan to lo bi mo fun baba e baba to bi lomo to se je pe o na wa wo pe o jewo fun oko e sugbon baba oko ni pe ero ko jo o sugbon oko ni pe o ma fe to po wa oni omo oni oga awon pe omo boya yin to pe wa olomo oga awon lo sele si pe ka mo Nigeria ko la won lo ye agbe lewo to wole agbara ona ni 08055511110 tabi 07066771822 oju mi ri lori eto yo sugba dupe a o ni relent a o si ni wa discourage tori pe kini amoye ohun ti atito e to te dumo mi nuju ni o to do koja awon daddy yen bi ya daddy yen kin pe won abi awon boda yen to ni awon ti wo le pe awon fe gbe nkan je awon si gbe ito gba ife won pe wole life ni pe ori eto awon kokon wa ta san je la won fi ro pe awon ni para awon mo se mo pe yen gan to nkan e ba won pe ni te fi mo joko lo gasoja kan na pe na wole oni kan tan san na to gasoja kan pe wole gasoja ke yan je bi se no se major ni okay yeah captain yeah three star yen ni oga na ni won ba te bi for second left hand ko fi left hand wole si soja oga ni yen captain no kire o da bi olopa ni bi DSP koni e okere nu aye o na DSP to nje PPRO state captain okere ni ise soja won pe wole ngba e pe ton se kan ori sa muye abi yo to pe wole to pe baba won na pe baba won ba won se yunkun yunkun e wo ale o nsojo oro ojo oro si ma wa te pa yi ma fara pe bi ajo yan awon ajoku ni a ma soro daada won bo na e je n lo ri na tin ba padade ala nfani lati ma gbe awon ago ilewo

0: Hello. Eh iyan re. Ai, mo ni bawo pe mo ni ka fori nla ni dada to di pe mo ri pe ati so dada. Hello e kale o.
1: Hello e kale.
0: E kale sa o.
1: Yeah,
0: for them now. Oruko en bo de tin pe.
1: Ah, ori dada ogun.
0: Ah, o to.
1: Lati lu bank mo.
0: Ah, bank mo. Okay.
1: Tele na ko pe ko so.
0: Okay.
1: Ni back so pe ki baba yen.
0: Okay. Baba to be lomo gba ko fe.
1: Baba re ko wa ni so to wa nbe. Ele keji. Eyi to salaye pe
0: ni komo kunrin o le domo.
1: Aha.
0: Iyawo won si gba mo wale. Won si pade in church awon ijo to ma pe ijo amen. Won se gbe iyawo no church won ni.
1: O lagbara o.
0: Ori leyin gba to bi mo ton to wa lo se ayewo pe abi kini won bo lohun ti se kini ni. Olowa de pe looto pe won so pe ah e kan mokunrin o ti le kan mokunrin yin o le domo olomo se nben le awon si se gba won ile church ni awon ijo amen se ni e ka ko lori e ki ma daruko church o daruko church yen fun mi
1: o le e mi ti se se
0: ami o oro e ti wa le
1: oro ami o lo ti e tin de kale olomo ba oni ku la kai
0: ami o
1: jori oro re yen o da gege bi omo so si ni lenu o buyo si
0: Eh lo kan bayi tori akoko wa kini ko se se ko gba omo ko ma manage e lona bawo ni bayi
1: nso se le ni pe ko gba omo
0: ati yawo na okay esun
1: ki o ba fe ma ti lasan e ko
0: se esun hello e kale o
1: hello
0: hello e kale o
1: ala kale ko tu so
0: esun enjina kan saba ko ni e okay ayo mo ayo mo lati wo de okay ayo jo meta
2: Hello, sir. Lady B don't
0: say. Lady B, e kale lati boma.
2: E kale. Lati
0: aromi. E kale Lady B.
2: Cheri. Ta koko yen o ye mi dada. Bo si tele keji.
0: Ta koko e jan salaye, ma salaye to de ti pe wole ke ba le soro. Ta koko ni pe eniyan so pe iyawo to nfe fe o ti bi mo kan ri tele. Ṣugbọn baba e lo bi mo fun gbe baba e nu baba e bi awon ti yo to lo ba mo to bo mo so bi mo ni pe onironu ironu lo pa baba awon but omo yen wa jewo fun oko e to bi oko so bi wa lo jewo fun baba e pe baba e lo nse lo bi da pe awon to baba e jo close baba wa ni pe laye o ni fe omo ohun ohun a wo pe ohun de ni fe omo pe won o pe bi akini ko mo nse bai oro to wan le niyan yen la ko
2: ko ta koko yen ta je to ba ni fe olorun lo ni mo akawa ida omo ko gbagbo olorun ba se ko irin ajo eda ni ko le salai marin so olorun a wa pelu gbogbo wa ke ri ti ekeji yen nigba ti o ti di ko jewo fun o ti ye ko mo ri pe bo se nse ka ti yen sugar
0: lawon su lady b lady b lawon su abi kile ni kin so awon ti o si ogan awon ti o si ogan lo ya mi pa awon ti o si ogan lo ya ju so lo ni aba
2: olorun lo be ni to si o sodi dada fun yen ni soro so e je ni soro ton
0: amen ma
2: fowo egbe to e wo ni rogo accident mo
0: amen ma
2: dada fun
0: amen ma amen ma yes ma ah o ro ile bayi lili bi won lọlọrun ma je wara won sugbon igbo ti bo dai no ro pe olorun ti je wara won awon na wo pe ka won lo pada lo si aye won lo si test won pada lo si test won so won pe ah boda e se ni low spam count ki fun yibo pe dele dele sugbon won pe akilun sele ba se e ni mo pe yawo mi bayi elomi nru yawo mole mole ni bayi gege bi awon agbalagba won ni oro buruku ton tanrin hello e kale o sa e kale o sa angina kasaba
3: angina kasaba ni kuda ta ide ogbese
0: e seun
3: se ya ra okon ye be bo ti je mi si loju ti temi o o mo se omo yen omo ti baba re to ti se o ti pon mi nu kalanga re to wa do mo ah ki lo fe lo fe fe si o fe wo to ba ti fe sinu lebe to ba ti ro omo ye gan inu re onu idun
0: e ma gbo angina kasaba angina kasaba
3: o ti le o ki baba re nkan to se lojo kini ana
0: Olorun to be so mi si gan kan ka ko o ra pe gboro dada omo yen fun e lo jewo fun oko e pe bayi bayi popo e to bi won de so pe ma gbo baba iyawo ti ku won ni ronu yen gan lo pa baba iyawo pe ah ohun se le to pe omo won ni ronu papa ko si laye mo won o bo bo ye so gan
3: to ba gbadura si to ba gbadura to e pon one be ko fe na ba to ba ni ko so na be
4: o ba ti wa ri pe won gbadura mo lo bi oni bi ona meji abona meta to ba je do awon afa na ni o te jo na meji ona meta to ba lo ni wa nbe won afa dati ko fe iyen lo be eleki teni pe ko le pon mi si ko na lo to kan ga si doro to wa je pe won wa gbo mo wa wale wa ni pe o lo ni omo imo lati temi ko ko lo ti dna test ti to ba se dna test ti to ba ko lo lo mo ye ko gba to je pe se o lo lo mo ye o mo bo mo ye o
0: e sure but I shall like that when you saw when you come to in your telekiji we come to money gone now what to be a kilo in shelley tori wadoda kono wubi abi shi 30 tabi 39 years come to marry kodi kubi wanted to join I want to wala wan shi jo oni jo gona wante kwa deja wawon bi bo ta won o son be awon je kini gbon se pe awon ti lo sin ni pe wa to hun ta won date ri pe o je kon ti e gboyun gbo mo wa ri won lo pe won lawon ni ata won mo olidomo emi elomi wa pe eyan je sinu we yato se pe bi ato olidomo o awon agbalagba won mo kon ti mo so yi e sinu we ko le o ti yeyin ko le tatu katu katu katu ko le e sinu we mo tun mo sinu we to le pa kutupa kutupa kutupa kutupa sugbon emi wo ko le je sinu we in fact o le gbeyan de be gan nipa ti bi awon iya wa wa nti wa get kan ti mo so yi kan gbeyan de be sugbon o le ma le di ikan to wa nbe o le wa wo bi a ko lo mi ko wa wo tree o lo to wa lo pada se test won to pe ah oro kini ti mo so yi a o se se ka pada soro yi ni ose to nbo e je gbe ko ile bi last caller ni hello
5: hello e kale
0: sir bo mi anointi e kale o
5: e kale sir
0: e seun ma
5: yes amara folo so ni o mo mi anesi lati joka
0: eh o no mo etu ma da ori mi ru mo ni mo mi anointi tun ni madam folo sho e mo mo anesi la mo yin si
5: mo gbọdọ pe na kan le kan le
0: ko si wahala ko si wahala
5: madam folo sho mo mi anesi lati joka
0: okay ma
5: eh iko ti iko te mu wa yi o la sa so si ni lenu obuyo ti se ri ni pa ti baba to ni pe ki pe to ti bi mo fun enikan ti bi mo fun omo wa so pe ohun tun fe fe pon like baba yen te so pe ko ma fe ori be ironu yen wa ba baba yen lati je ko so da
0: iro
5: bo si ko le ma
0: iro iro iro baba oko ni ironu ba baba oko ni ironu ba ti o baba oko ni ironu ba emi baba ido baba oko ni baba oko lo pe ko ma fe eyan to eyan to bi mo fun yan eniyan ti ku
5: okay
0: eyan to je
5: nkan tẹ̀mí kan lè sọ nípa tìyẹn ni pé wọ́n lè gbé gbèsè láti lọ gbàdúrà sí wọ́n bá ti lọ gbàdúrà òun wọ́n rọra yẹsẹ̀ torí àmọ́ irú ẹ̀fún tí bàbá tó ronú tó fi kún yẹn àmọ́ náà ọ̀rọ̀ òdì tó lè sọ sílẹ̀ tó kọ́ tẹ̀mí ni pé kán gbé gbèsè kan lọ gbàdúrà sí nípa ti obìnrin tó bímọ tí ọkọ ẹ̀ ní ló low spam yẹn irú ẹ wà dáadáa àti rírú ẹ rí tó jẹ pé ọkọ ẹgbọn ọkọ ló fún àbúrò takuntun lọ.